0: Amweta Muniru. Ari ku line.
1: Hello.
0: Wanjisabo.
1: Waliko gani sa examiru?
0: Mm.
1: Lata wango tu kuye nemba.
0: Eh sebo.
1: Amazima zeliti rufani.
0: Aha.
1: Era kunga bantu okuweka muri tuna. Bode dinti awagira fanta.
0: Fadi.
1: Mwetete.
0: Kalo bale kuuliriza anze didi jakwemba tuinabe mbibabidi tuinaba zibu fadi tuwaba ni muniru una kuluwa muka gana mungalwe wetuli joku ba kwa kuchisawi kutujoku kwa kuingira kwa nkumitanu weswa Hassan wawereze nkumida isato ditu sebulu unji hello wanje
1: kwena nkuma
0: Akende za ku radio. Tufune kwa wundi. Bokubaisi mwokende za ku radio. Olobu tafamatu ifabandi. Hello.
1: Hello, sir.
0: Wansebo.
1: Wakumu mneo.
0: Hmm.
1: Babona wengu bonda, kambuli, ndiba kunga tuje wabe mneo.
0: Yes, sebo.
1: Ngai kumina iviri.
0: Kari, sebo.
1: Palafa Muhammadi.
0: Kale sebo bale kubangoli oli timu chiku soko kunge muka oli timu chiwe lwa muka agalu no tulina mungalwe basebo ni banyabo mwide tunumirwe chebete mbeire tunumirwe abantu banga abaitu ba mukoba mutia mwe bale kubanga mliyo mwide tubeyo mwide tubonge kao mwide tusebe nga tukuwa ya mukao abaitu ba mukoba buli ganwa abantu bange abya namunkana geyo mukoba mutia nabitende banada Hello. Ari ku line. Kai katufune kwa no undi. Hello. Wanji sebo. Yes sebo.
1: Ngoko ngabe boli kanaze kusa abena wa ale manamu na moja tije.
0: Mm.
1: Abena sote yawo. Kero baba baba isi ratiba bachaza ku.
0: Ntini nza abachaza bene na bere nzo muntu aende omuchaza na kubira isimu sebo nzo muntu aende nze tedeme na muntu kumuchaza nzo muntu ankubira isimu yampa program nzo muntu ankubira isimu na yampa program kozi aya bayeta aganze stege mzee na bafadi bona bana ba muniru bankubira fanta tude tuchale ku so nze tija kuideyo Mkuno ni ya mwembi wambe, mkuno ni ya mwembi. Nize ngaba namba yange. No radio ya imwe. Radio ya baba shaba zinga, radio ya ife basoga. Tuino jukoze saa. Ngaba tuenda. So baba angolio ya uli mwembi. You just come. Unku ida wa ida wa wachala ku radio. Hello.
1: Iye kwanda.
0: Uwanji sebo.
1: Mwakuto walebe.
0: Ebale ulirisa.
1: Awelubwa kia usuzi ya ituba.
0: Yes sebo.
1: Mkungaba ntaba ituba.
0: Hmm.
1: Maisa juma.
0: Mm-hmm.
1: Kidomecho.
0: Mm.
1: Kibalia.
0: Yesebo.
1: Yabayo bakalia. Yabayo obutane beta lahimo. Mukira lao. Kabira bona bona nalo alawa kwale. Naluko. Uligana. Bana timwete tijetu wa DJ Fanta.
0: Muna.
1: Bawe kukulo muka.
0: Oli timu chisebo.
1: Baba timu Fadi.
0: Anti baide bawagire Fadi.
1: Yes,
0: Nze ndija kwemba.
1: Ndija kwemba mkulu. Kwa zi ya
0: uko. Abantu wa nzotu kati bana. Fanta ya zewe mbe ile de.
1: Tujetu wa mbele pwa saba.
0: Yes sebo.
1: Abantu wa ituwa mwena mwena mwena tuweye tuje.
0: Kale sebo wale kubangulio. Abantu wa ituwa mbuzati. Fanta bana ya zewe mbe ile de. Hello. Yes sebo.
1: Kalunga
0: mi, yene, stavala, bukalu. Nani ono? Omuyindi omuyindi,
1: omuyindi,
0: omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omuyindi, omu

bwetyo mpola mpola tujja bategeeza tebeesigadde myezi mpawo gyaga tuyingira ate omwezi ogwa Ramadan. Kukinana munana kamuze mukaga fama Busoga Royo program jetudem etwa program dawa. Program dawa eno eyo kumpi newala. Eyo nga mfutuseyo banga mvuddeyo. Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama biyera tugamba mu bigambo njya tuneko lwa lero niga sinafa kigambo kya mbaka sallallahu alaihi wasallama Allah yagamba tabaraka wa taala nagamba nti walakad karamna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تجامع تبارك وتعالى نتجامع ولقد كرمنا بني آدم. الله تبارك وتعالى يوجتي وأمونتو omuntu yenna gyava yenkana njagala okimanye nti Allah ow'ekitiibwa yamuwa ekitiibwa. Kubanga mbitendo bya Allah, Allah wa kisa n'abeeranga ekisa atuwako. Allah mugagga n'abeeranga obugagga yatuwako. Allah wa kitiibwa n'abeeranga ekitiibwa yatuwako. Buli muntu yenna atambula mu nsi muno Allah amuwadde ekitiibwa. Gwe olaba endabayo ng'olaba nti otalina kitiibwa, naye buli muntu yenna Allah amuwadde ekitiibwa. Ky'ova olaba nti teri amala kyetaago n'akimalira mu bantu. Agamagezi g'alina agamutwala ne yeyawula. Kitiwa cha be, kitiwa cha nkizo, Allah cha ba mwadde. Musime mtuwanga alira, abantu baine bitiibwa, byomwa ine kitiibwa, ne wankubadde ate mulimu ebitiibwa ebisolo bakubya bannaabwe. Allah nga yagamba nti yarufa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Yarufa Allahu alladhina amanu minkum. Allah yasitula abamu ku bannammwe n'abeeranga abasitudde ku madaala ag'enjawulo n'agamba nti walladhina utul ilma darajati, ate abala n'abasukkulumya ku mbeera y'okutegeera Katonda n'abawa eddaala nga ddala. Tekitegeeza nti gwasomesa b'osomesa tebalina kitiibwa, balina ekitiibwa. Tekitegeeza nti gw'omugagga abantu b'okozesa tebalina kitiibwa, balina ekitiibwa. Tekitegeeza nti gw'omuzadde abaana b'ozaala tebalina kitiibwa, lwakuba gw'obazaala balina ekitiibwa eky'obuntu, tobaggyaako kitiibwa kyabwe. Kino ekitiibwa Allah kye yatuwa buli muntu tekiriiko ggwanga wala wadde eddiini. Abantu bangi beegulumiza mu nzikiriza yaabwe ne balaba abalala nga tebateekeddwa kuba na kitiibwa mu nsi, ekintu ekitali kituufu. Buli muntu yenna atambula mu nsi Allah yamuwa ekitiibwa. Ebbanga ly'omala naddala nga oli muntu Allah yakuwa enkizo, ky'ova olaba nti gw'olya emmere eyidde, gw'olya emmere ensiikeko, ate gwe weebaka n'oggalawo, gwe weebaka n'oggalawo, ate gwe ozuukuka n'onaaba mu maaso. Mu mbeera efaanagana bw'etyo
Allah amala okubeera nga atulaze nti abantu fenna atuwa ekitiibwa filibarri walbahar. Ekyewuunyisa ku lukalu ne ku mazzi, omuntu Allah yamuwa ekitiibwa nga yafugawo. Bwadda ku lukalu akoleddeko binene, bwadda ku mazzi agakoleddeko binene. Omuntu akola emmeeri neetikka neyeetikka emmoloka n'emmoloka oba containers neetagwayo mu mazzi neetambula okuva gy'evudde paka Mombasa. Omuntu akola eryato n'atuuzaako abantu ne bajjuza ebintu ku lyato ne ligenda paka gye ligenda oba ddolwe oba luddawa. So ng'omuntu atambula butambuzi n'ageza alinnya mazzi oba n'agwayo, tazitowa kusinga mmeeri, tazitowa kusinga lyato liteddemu bantu bonna, naye ye bw'alinnya bw'ati mazzi olw'okuba talinaawo sayansi gw'ataddewo, agwayo bugwitadda. Kati Allah yawa omuntu ekitiibwa n'amuwa n'okutegeera ku lukalu ne ku mazzi. Ekitiibwa kye yatuwa Allah kya nkizo nti buli muntu yenna agwanidde akume ekitiibwa kya munne. Ogwanidde okume ekitiibwa kya munno gw'omuzadde, njala kugera ku muzadde olwaleero. Omuzadde ogwanidde okume ekitiibwa ky'abaana oba ekitiibwa ky'omwana wo. Olwaleero tuli mu mbeera za kugula bintu kuzza baana ku masomero. Naye osinga n'omuzadde wakati mu katale ng'asonga mu mwana ayagala mu kubampi, bw'amulangira okusemba mu kibiina, bw'amulangira okusoma nga mukulu, bw'amulangira obutategeera ebigambo by'ogamba omwana oyo, gw'olabanga abyogera kwa ggwe wamuzaala, naye jjukira nti wazaala mubiri naye ng'ayina omwoyo. Omwoyo guno gw'alina gukula era gusengejja. Mu bintu Allah bye yatonda, yatonda omwoyo nga tegwagala kunakuwazibwa. Ky'ova olaba nti gufuna ekiyitibwa obusungu. Fayini egw'ozaala omwana oyo, naye manya nti naye muntu nga ggwe ak'obuntu kajja n'afuna okunakuwala mu mutima. Okoze ogugwo, onoonyeza school fees, naye mukubirize mu mbeera ya kutegeeragana akole ogugwe asobole okubeera ng'asoma. Era by'asoma omusabire buvunaanyizibwabyo by'asoma abeere ng'abitegeera. Buvunaanyizibwa bw'ani? Buvunaanyizibwabwo okubeera nga by'asoma abitegeera. Okumusabira. Olime kubeera ng'omuswaliza gye mugenzi okugula ebintu. Kubanga naye muntu omulekeramu ak'obuntu. Falini yegwa omuzaala naye omulekeramu ak'obuntu. Omuntu yenna Allah yamuwa ekitiibwa ekyokulabirako. Olwaleero tuli bazadde. Naye singa oba oyina abaana awaka, otuuka ekiseera n'olaba nga abaana b'ozadde, omwana abadde mu primary, agivuddemu ayingidde secondary, agivuddemu agenze ku university, tekuba kwonoona baana abazadde abampuliriza. Naye n'olaba nga omwana gw'oyina mu nnyumba agenda mu nsonga naawe ogenda mu nsonga. Omwana gw'oyina mu nnyumba olaba ng'akuze naawe okuze. Olwo tayimu etuuka ng'ensonga zammwe mugenda kubeera nga muziyisa mu mbeera ya kuteesa. Abazadde bangi bayina olukaalikaali.
olwagala okulaga omwana ono mu kiseera kino olumulaga nti ya muzaala era yamuyinako amaanyi agasembayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali nga ateekateeka famire zaffe oba nga ateekateeka abaana yatandikirawo mu ntandikwa n'agamba nti muyigirize abaana bammwe swala. Muyigirize abaana bammwe swala nga bakyali bato. N'agamba nti bw'aweza emyaka 7 mulagire okusaala. Ne singa aweza emyaka 10 nga tasadde muteekemu kibooko. Kyekitegeeza nti omwana agenda okuweza emyaka 7-10 eswala abeera agimanyi. Obudde obwo obuyina obw'okuteekateeka omwana. Kubanga buli ky'okola kyonna naye ate kya nnaku nti mu kiseera ekyo eky'okuteekerateekeramu omwana mu mwaka gumu, mu myaka 2, mu myaka 3 obeera nga toyina olaba nga tewali bwetaavu muteekateeka byonna by'okola obikola akulaba, onywa sigala akulaba, okuba maama wa akulaba, ovuma taata wa akulaba, gyonna emize ne mugituuza awaka ng'abaana balaba. Mulwanagana abaana balaba, maama taata, maama akuba taata, maama n'asigala mu kisenge ng'akaaba, omwana n'abiraba, omwana atambula nga bw'ayagala, kati wamala okutuuka waggulu ate oyagala oteekeyo obuvunaanyizibwa olwozza engulu obeere ng'omuteekamu omupiiningamu by'oyagala abikole abeere mulongoofu naye ng'emabega yonna ozze omuyambako mu mbeera ey'obutamufaako ey'okumufuula nti bebi kati ate atuuse emyaka egya waggulu weyagala omulagira obukambwe kati olwo tandise okulaba okwonooneka kwe. Nedda, awo abazadde tuba tulimba. Kyovalaba Abaganda baagereesa nti omwana w'otamukaabya mu buto agenda kukaabya mu bukadde oba agenda kukaabya mu bukulu. Kati obeera nga gwe omuzadde approach gy'ogenda okukwatamu omwana wo ono gw'otegedde nti naye kati asumuseemu akuze ebeere kubeera nga ereme kubeera nga ya kusika muguwa, ereme kubeera nga ya kuyomba obeere ng'ayomba ne mujjawo, obeere ng'ayomba ne bbaawo, ereme kubeera nga erimu okunakuwaza omulina okulangira. Sagala kummanyiira, kyawa kummanyiira obubeera obwakuze ku kifuba bwe bukwewaza nja kuba n'obeera embusaleko. Embeera efaanana bw'etyo, ebyogenda oyongeramu bireeta omutima gwe. Oyinza okulyetinga ekintu ekinene naye nga egwe ofuuse ensonga okubeerawo kwakyo. Olaba bw'ogenda okulyetinga obusungu onyiige, omugambe naye anyiige, gwe ate onyiige nnyo okwate omuggo oba okwate ky'olina okimukube naye agezeeko okubeera nga akwata oba naye akuddize wakati mu kubeera ng'asunguwadde ng'omwana. Olaba ogenda okugenda ng'okuba emiranga omwana n'ankuba, omwana n'akola bw'ati, omwana n'ankuba era nkolimidde naye nga gwe ofuuse ensonga. Byonna gwe obikuliyetinzeewo omwana atuuse okubeera ng'akuddiza olw'obusungu. Sigamba nti abaana bakube bakadde baabwe, si kye ntegeeza, wabula abazadde tuteekeddwa okubeera nga tutambuza ensonga zino step by step. Ekitiibwa ky'omuntu newankubadde nga omusinga oteeka omulekera ekitiibwa kye. Tunuulira Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu bwe yali agenda ewa Falaawo naye ng'ajjukira n'atumye Musa ewa Falaawo ye Allah kuba Allah yamugamba nti idhihabu ila firauna innahu taga. Musa genda eri Falaawo nkutuma eri Falaawo. Allah yatuma Musa eri Falaawo. Innahu taga, mazima Falaawo yajeema yatoga, genda eri Falaawo.
Musa alayhi salatu wassalamu. Allah amutume eri Farao. Agende eri Farao, mazima Farao ya jema. Nemu aye ndala, Allah agamba Musa, amugamba Musa amutume wa Farao. Ne wakulu lao kawla layina. Bobo agende eri omusajjo, je kutumye Farao. Koze sebi gambo nga bibubo merira. Koze sebi gambo nga birunji. Kubanga jakukosa. Ajakolachi. Ajakukosa. Yandi wade Musa gina na amanyi gonna. Kubanga avude wa munene. Era ya mulagide ayino busobozi bonna. Obumu yamba nebumu lwani ya neba malaika. Ne Musa yagende eri Farao. Mumbera za chindu chikulu, mumbera za bukakamu. Uluwa lero, potunuli ebiri munsi bie unyisa. Oli, bamu lagira bulagizi tigendo kole chino. Na teka mwa amanyi go naga ina, ni era bidani kwa gendo kwa kwa lako, ni ya ina amanyi agenja ulu. Amangi, ekitiibwa ky'omuntu kigwanidde okuumibwa. Bimu ku bintu byewegenderezanga mu nsi muno, weegenderezanga nnyo ekitiibwa ky'omuntu. Weegenderezanga nnyo, kyova olaba nti buli muggwanga bateekamu ekitongole kiyitibwa eddembe ly'obuntu, newankubadde kisigaza erinnya, ne bagamba nti ekitongole kya ddembe lya buntu. No gama nti ate akume dembe ly'obuntu, ate yalya esente yajjawe dembe ly'obuntu. Abange buli muntu yenna Katonda yamuwa ekitiibwa. Enjawulo gy'oyina bobeera ng'oli mugagga. Enjawulo gy'oyina n'oyo gw'olaba omwavu. Enjawulo yammwe eyinza kubeera mu kulya na nsula. Naye nga entambula y'omusaayi gwammwe bwebukeera ku makya nti Allah akujjuludde entambula yammwe okuva mu bulamu obw'ensi teyina kyanjawulo mwenna musirika omulundi gutya, musirika omulundi gumu. Era enjala nga weekuluma bwe ruma n'oyo gw'olaba nga wa wansi. Tukuume ebitiibwa by'abantu. Abazadde, gonokode abazadde, tukume ebitiibwa by'abaana. Nammwe abaana, mukume ebitiibwa by'abantu abakulu, mukume ebitiibwa by'abazadde bammwe. Muzadde osinga abeera nga alina ky'agambye, oleme kubeera nti omulaga nti ate ggwe otegeera nnyo okusinga ye. Wabula jjukira okutuukawo kw'otuuse, otuusewo otya mu levo gy'oliko. Buli omu abeerenga alina obusaasizi eri munne. Allah kyagambye nti walakad karamna bani adam. Omuntu yenna mu nsi muno Allah yamuwa ekitiibwa. Ne omusiŋŋaana nga mutamiivu, ng'omulaba mutamiivu, toteekeddwa kukwata kibooko mukuba nti omumaleko omwenge lwakuba atamidde, omunakuwaza omukose olw'okuba atamidde. Wallahi muwe ekitiibwa. Ne wakubadde nga afudde, tokkirizibwa mwewanda lulusu n'owanda amalusu ku munno afudde. Ogenza ogendawo nga afudde avunze, ne wewanda amalusu ogumanga kubanga omutima mwewanda amalusu. Waliwo abantu abayomba, oli n'ayomba n'avuma munne, n'amuwanda n'amuwanda n'amalusu po, n'alaga nti namuwanza amalusu. Ekigambo ekyo si kyavunaanyizibwa. Ani gw'owanda amalusu? Era ggwe nkyoli ki? Kale leero oli ekyo, walhamdulillah, enkyoli ki? Enkya ogenda kubeera biki? Enkya ogenda kubeera ki? Era leero oli ki? Z
zibeera mpisa mbi.

0: zibeera mpisa mbi ebbanga lyonna okubeera nti omuntu weetwalira mu waggulu ng'ate abalo balaba ba wansi. Kyova olaba Allah tabaraka wa ta'ala yatulabanga atadde mu bulamu n'obwensi nga lumu abantu abagenda okwetwalira mu mbeera ez'enjawulo n'atukoowola ffenna ng'abantu. Nze eyo aya ngirabanga omwali okulabula. Allah yagamba nti ya ayuhannansu, yayita bantu bonna n'agamba nti ya ayuhannansu, abange bantu mmwe, inna khalaqanakum min dhakar wa untha, mazima nze nabatonda nebateekamu ebikunsu bibiri, abasajja n'abakyala. Waja'alnakum shu'uba wa qaba'ila, nebateekamu amawanga nebateekamu n'ebika. Abateekamu amawanga nebateekamu n'ebika. Naye amawanga ge nabateekamu n'ebika bye nabateekamu, Allah agamba lita'alafu, kumanyagana. Togeza n'okakkanya omuntu olw'eggwanga lye n'eggwanga lyo, obulwa ekika ky'ovaamu mu mbeera zonna. Allah yagamba nti mwenna nabateekawo kumanyagana. Kyono bw'ayogera bw'ati aba ategeeza kino, n'agamba nti inna akiramakum inda Allahi atqakum, mwenna abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, atqakum y'oyamutya, atusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala y'oyamutya. Kabeere ng'omulaba nti wa wansi ebbanga ly'amala ng'alina okutya Katonda enkya agenda kuba wa bbeeyi. Ebbanga ly'omulaba ng'alina okutya Katonda, Allah agambye nti inna akiramakum inda Allahi atqakum. Teyinza okulaba ng'oli wa bbeeyi, olaba nga yeggwe oyogera ekisembayo, olaba yeggwe okola ebiriyo, olaba ensi yonna ekutunuulidde, naye inna akiramakum inda Allahi atqakum. Waliwo olunaku lwe bayita olunaku lwe tugenda okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, nga wali mu nsi muno ng'oyina amaanyi, wali mu nsi muno nga famire ya bbeeyi era nga y'amaanyi, wali mu lulyo olwabalangira olwali olw'amaanyi. Lowooza nnyo, seseetukako okulowooza kwo nti ero nina amaanyi mu nsi, enkya ŋŋenda kubeera ntya nga nsinkanye Katonda. Ntero bbawo ekyokulabirako, singa omuntu abeera mu nsi muno wangi ng'ayina amaanyi ng'abayina amaanyi ge bayina, ng'ayina ensimbi ng'abayina ssente ze bayina, ng'ayina ekitiibwa ng'abayina ekitiibwa bye bayina, twala ekyokulabirako, omuntu singa abeera mu kkomera oba n'abeera mu prizoni e Bugungu ne bamuwa transfer ne bamutwala e Luzira oba ne bamuwa transfer ne bamutwala ku Kirinnya, eno mu prison mu basibe y'abadde akulira abasibe bonna era nga ye kamanda, talima tayoza, yasooka okulya, yeebaka bulungi kuba yakulira abasibe bonna. Bwamuwa transfer n'agenda e Bugungu oba n'agenda e Bufulubi oba n'agenda e Luzira, atuka n'abagamba nti nze mbadde omukulu eri, mujje wano mabuulire era nze ngenda okubeera omukulu wano, kiyinzika okuba ekizibumu. Oyinza okuba ng'eri obadde mukulu nga toyogerwako, ne bakukyusiriza ne bakutwala e Bufulubi, aye n'obeera nga ozzeeyo okukola obusibe obenga butandika obutandisi. By'obadde okozesa abantu eri batandika obikozesa. Oba muntegedde ku nsonga eyo? Kyetegeeza kye ki? Ky'oyinza okubeera mu nsi muno nga alhamdulillah gw'obadde oyogerwako mu nsi yonna, Neyo tunamalo kwa ukano bula mwensi. Nitudda maso ga Allah nga togenda kubeera wa wansi. Omukisa ogwali gutekeddwa okukola Katonda byagala gwali weguli. Tiwagukozesa olw'okuba nti wetimbe bbula ery'obulamu bw'ensi gw'olaba nga atagenda givaako. Naye nga ate gye tugenda weetaagisa okuteekateeka. Naye tewateekateeka yo mutufu wa kuteekateekayo. Mbaka kyava agamba nti mulimu abaddu mwasa'a fi dduniya makhturu fil akhira. Mulimu abaddu mu nsi muno nga mansha Allah bagazi. Famire yiyo buli kimu weekiri amaanyi weegali. Naye n'agamba nti makhturu fil akhira nga ku nkomerero agenda kubeera mu kattu. Ng'edduniya agitaddeko amaanyi naye ng'enkomerero talina kyayinayo. So ng'omuntu omugezi yandibadde abalansinga ensi eno n'abalansinga n'enkomerero. Leero olaba ng'abantu tulwana nnyo okubeera nga twewunzikidde ku nsi egenda okukeera ku makya nga etwerabizza enkomerero ng'aye n'enkomerero twetaaga okuba nga tulina omugabo gwayo. Mbaka agamba nti waliwo abaddu makhturu fi dduniya nga mu nsi muno bayita mu bugubi okufuna ekyokulya kya lutalo awangaala mu mbeera ya kunyigirizibwa okusomesa abaana aluma n'emba. Makhturu fi dduniya naye n'akasa nti kino kye nnina kye ndimu eyakingirira ye Katonda wange. Makhturu fil akhira oba makhturu fi dduniya musina abeera nga anyigiriziddwa ali mu kaseera akazibu n'alondawo Katonda byagala ku nkomerero. Nabbi yagamba nti muwaswa fil akhira ku nkomerero ng'agenda kubeera mugazi. Allah agenda mmuwa ebyo bye yakolerera agenda mmuwa ku nkomerero eyali obulungi mu nsi ate omulabe nga kkiridde mu bibonerezo bya Katonda. Ne wabaawo abaddu muwaswa fi dduniya wal akhira nga mu nsi muno bali mu mbeera nga nnungi ne ku nkomerero bagenda kubeera mu mbeera nga nnungi. Babadde mu nsi muno nga Allah abawadde dduniya buli kimu bakiraba bakisembezza naye tebaakoma ku ekyo. Allah kyagamba nti wabutagi fima taaka llahu daala al akhira Allah kyakuwadde kyonna kinoonyemu ennyumba ey'emirembe. Wallahi n'enkomerero baagikolerera ne bakolera n'edduniya. Mu nsi muno baali bayina Allah by'abaawudde nabyo naye bye baakozesa okusobola okufuna enkomerero. Baakola ebintu baategeera nti abawadde Katonda ne babeera nga balwana buzizingi balwanyisa emyoyo gyabwe okubeera nga bamusiimya batya nga bamusiimya nga bayitya makubo ge balagira okuyitamu. Gwe Allah okumusiima nti Allah nkwebaza okumpa obulamu Allah nkwebaza okumpa omwana togenda mukwata mu ngalo mugamba nti Allah nze kwebaza bale kumpa mwana yagamba nti ozadde abaana babiri oba ozadde omwana okumwebaza n'agamba sala embuzi bw'abeera mwana muwala sala embuzi emu bw'abeera baana bali sala embuzi bbiri aweebazizze Katonda. Allah akuwadde ensimbi ozirabyeko funa ky'ozimba ekigenda okuyamba abantu au bana masjida oba ozimbye muzikiti. Otaddewo ekintu ekigenda okuyamba abantu bonna obasimidde amazzi obateekeddewo eddwaliro abantu oyingidde mu nsonga zaabwe okusinziza ku busobozi Allah bw'akuwadde. Ne Allah n'akuwa obusobozi mu pulogulaamu z'oyina toyina mu swadaka wabutagi fima ataaka Allahu daala al akhira. chinana munana kaumuze mukagafama busoga royo programu eno eta programu dawa eyo kumpine wala mwaswa fi dunia wal akhira abantu fina omulama kwa fugami intu wala kadika ramna bani adam Allah tabaraka wa taala yatuwe kitiibwa nga abantu natusukulumia wafaddalnakum ala kathin mimma ni khalakana tafudhira Allah natusukulumia mbinyi biatonda mbitonde bye nafulu omuntu nga wankizo Allah yatonda ebintu bingi naye nafulu omuntu nga wanjawulo Aino labanga omuntu atwala muntu munninga wa laisi wa wansi. Chovola wa Allah wechitiba mulungi ate mwenkanya. Abantu bonna abali waguru wa bannaabwe bafuna akalimbiriza olw'abantu ba wansi. Kwe bide kufuro kubera w'amaanyi mu nsi bantu ba wansi biba foundation babyo. Allah chavaga manti zayo zakajibali. Zayo zakajibali. Zayo swada kajibali. Obadizeko. Obadizeko. Allah abantu abo bakulaze bankizo. Wafaddalnakum ala kathir. Mimma ni khalaqana tafudhira. Echane unyisamu aezo. Ncholwa yo mtu wa amanyi mwusi. Na ye walo unaku ya umanade ukolo unasabi imamihim. Allah icha agenda kuleto mtu wa wadowe bei. Allah agenda kuwa wala buli mtu. Kule embeze ye na. Buli mtu ye na nawe ya kule embera. Allah agenda kuleta. Agenda balita. Yawma nadu kullu unas bi imamihim. Allah agenda tulita. Allah agenda kulita abadu. Jibaha kule mbezo kuwe irabe chitibu irabe bei. Kunkome lero omuntu agenda kutuka. Okwe gomba. Ngalaba. Tagwani de kuwe iramuntu. Ngalaba. Allah tabaraka wa taala ebisolo abifule taka agamenti ya laitani ngazi nsanze nze kuntu tulaba Allah nange mfule taka kulala bennebitonde bennabe twategerera mu nsi muno omuli ebinyonyi n'ebisolo n'ebisigadde tebigenda kuyingira muli ebitonde byonna okujjako ebizito bibiri amajini n'abantu bokka Biyoka bigendo kuingira omuliro. Wakati mukubeera nti abantu abo ebitonde bibiri ebyo mu nsi muno byalinga byanjawulo nnyo. Allah aleeta ku nkomerero omuntu agenda kulaka omuntu munne ku nnaku olw'enkomerero nga Allah amutadde mu mbeera ey'okuyingira omuliro. Abadde mu mbeere eyebbeeyi Allah nga mutadde mu muliro. Tubeere abantu abafumiintiriza mbeegayiridde. Beera omuntu afumiintiriza yenza ani kivumbi olwaleero enkya ngenda kubeera ani mu maaso ga Allah ngenda kumalako ntya. Obadde wa amaanyi, obadde wa kitiibwa, obadde wa bbeeyi, naye ogenda kumala kooti ya maaso ga Allah. Omuntu yenna awateekeddwa okutambula nga yeetegereza. Bwe bunaakeera ku makya ekitiibwa kye mbadde nnina, Allah tabaraka wa taala ne musinkana nga sikyakiina ngenda kukola ntya. Ekyewuunyisa mu bintu ebirya obulamu bw'abantu temuliimu nkomerero. Temuli mkuloza kumkomeru. Chufala ntuli atunka nensenu. Bukua kusumisa vana. Atebe nkila mwona vana bafuse wa sawo. Bafuse wa balabu. Bafuse wa achi. Taina mwado. Kwe alikila mutima gwe. Tiamangi. Enkomeru egenda kubeletia. Tubala dunia. Aishari chibi. Naye ate kirimu akabenje kanene. Ekitali kibi. Naye ate kirimu akabenje kanene. Oteekeddwa okubeera nga weeyambayamba n'abantu bo. Okweyambayamba ku nkomerero. Era Allah kyatugamba. N'agamba nti ya ayuhan nasu. Ya ayuhal ladhina amanu. Ya ayigamba amanu. Ya ayuhal ladhina amanu. Abange mwabakiriza. Kuu anfusakum. Kuu anfusakum. Kuu anfusakum. Wa ahalikum nara. Mwewe nyini mwe. Mwewe nyini mwe. Abantuliriza mwe. Kuu anfusakum. Wa ahalikum nara. Mwemo njini mutie omuliro. Mutisena abantu wa omuliro. Toli safe. Faini insitu jagalo jigoba. Ne tuwalo mutawana. Tio omuliro. Ku amfusamu. Mutie omuliro. Wahaliku munala. Mutisena abantu wa omuliro. Nebyo kuangalia munsi. Buli omu akole kyayagala tujja kuangaliramu. Ne tugenda kuangalia mbanga lyonna. Gye tugenda waluberera. Abanayingira omuliro. Bwati begendereza. Gwiyinza okubeera ogw'oluberera. Abanayingira ejjana. Yoshua diri yaluberera. Mutiyo omuliro, mutisena abantu ba omuliro. Chufula wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yali yeunyisa. Embeeraze. Embeeraze yali zeunyisa. Ebbanga lyonna. Obulamu Allah bwe yamuteekamu yategeera nti n'enkya leero waali nkya taliiwo. Kino kyogera mu mutima mulungi. Singa okwesiima kwaffe kwali mbye tulowoolezaamu nti oyo abanga bw'abanga y'alina kino y'asembayo ogera kati yaawo awonye mbeera nnungi eyandibadde asinga okuba n'embeera ennungi yandibadde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naye weewuunye yagenda okufa. Nga nebyo obugagga byalina byewuunyisa. Yagenda okufa. Muwala wa Abubakar Aisha radhiyallahu anha. Agamba kitawa mugamba nti owange taata. Abubakar. Owange taata. Baze wange. Muhammad gwayogerako sallallahu alaihi wasallama. Yagenda okufa. Ng'engabo ejja kwesanga mu lutalo. Engabo ejja kwesanga mu lutalo. Nga yagisinga. Ewo musajja sina musiramu amuwa kawunga. Nga tetulina kyakulya. Nabbi yaffe nga bwe yagisinze bamuweemu ekyokulya. Mu byolowooza mu nsi muno tolowoozanga okusula njala. Tolowoozanga okuggwaamu ebyokulya. Mulimu abagamba nze ne mba nfudde. Bandikangawo ennaku nnya emmere ne balya ne basala n'ente. Nabbi yagenda okufa ng'engabo ye agisinze. Bamuwaddemu ki? Bamuwaddemu kyakulya. Era Bakari yaginunula. Ofunamu ki mbigambo ebyo? Otegeeramu ki mbigambo ebyo? Gwe olina alowooza okudiringira okusambira okwate ekikebwe ky'ebizigo kisige kugulu okumu oba mukono ogumu. Nga tolina emikono ebiri. Wabula okwate ekikebwe ky'ebizigo kyonna okiteeke kugulu kumu. Ate nga olina okugulu okwokubiri. Bobanga we sige vizigo, osige mikono jombi, osige amaguru gombi, sige nkomerero yo, osige ne dunia yo. Bageresa ne bagama ati gwalabye kwa ye mwana, siwe chidi, gwalabye kwa ye mwana, kadye kome ujolabye, jolabye kwa ye mwana, amini dunia ye mwana, bukamu kona, okweke buzizi, oyagala dunia, okole fujo musi, oyagala dunia, ense kogereko, nga woli wa amanyi, ilanga woli wa kukoi na chino chicho, tesichi vi. Nyele woza nyo kumkomelero. Bionabi loze ko. Kwa lukaba, ala inawe ya gana gamanti yao manade ukolo unansibi imamihim. Onakolo Allah agenda kuleta buli muntu yenna bi imamihim. Allah agenda kuleta buli muntu yenna na abakulembeze bawe. Bagenda kuleta abaddu na abali abakulembeze bawe. Yao manade ukolo unansibi imamihim. Na yenga letu gama antigundo ya wadde yali msajja wafe wabulanga tukuwayo buwi kubango mkulembeze yena agenda kujira kumpingu kuluna kulu. Wallahi. Lawa. Ogenda kujira kumpingu. Babu uzaba antubuwa kulembera onu ya wakulembera atia. Ha. Allah. Onakula kogera mazima. Olwalero singa director ajja ku station eno olwalero ngajja okubuuza buli muntu buzibu kyo buliwo abasinga okweralikirira babira bakulembeze ababadde bakulembera abaana abakulembera abakozi bibasinga okweralikirira wakati mu kubuuza kubanga aba manyiti kaweddemu omukozi agenda kwogera ebimunyigiriza ng'abigamba mukama we. Chuvua wawe nkaliriza na chocho ogedde. Kati ya wongo bukuwa kwewo zako. Tiatu wa mana chikola anti sate gira ya gamba wati. Sikecho kula bila kecho. Ona kululi togenda kuoza na Allah. Kulembezi wagena muli tanga aliku mpingu. Bamubuze wageno mubuza. Era bwebabi mbuzi dua. Na nebiyari ya zamanya. Bwabavu dao. Abada sobala gena mujana. Wakudani kinywa kachai. Aha. Tosua kufa kumpingu. Na ugenda kudani kinywa chai. Either ugenda ambuya. Uba ugenda luzira. Allah tumalire atuyambeko. Ekitiibwa Allah kyatuwadde kiyinza okuggweerawo nga tuyingidde entaana zaffe oba nga tuvudde mu bulamu obw'ensi nga ogendo kikomya abane baneekalakaasa batya ne bakuba emizinga ne bateekawo embeera yonna eraga nti babadde bakwagala bakulimba tewali akwagala kusinga mirimu gyo emirimu gy'okola ku lwa Katonda ye mikwano gwo ila jogendo kusigana na jo. Jejigendo kuwela mkwanu go. Banobo naba kulimba. Bagala kulia senti. Ofude. Ovudewo. Batunulira bilala. Dasafe etugambi uwaleo. Walakadi karamu na bani Adam. Allah ya wechitibu omuntu. Omuntu yenna agwanidde awe muntu munne ekitiibwa. Newakubadde nga omusinga twala omutawaana omuwa ekitiibwa. Tosobola kutonda wadde zubaban wadde nsowera tosobola jitonda nodda ku muntu Allah gwatonze n'omujolonga. Nomu kakanya. Nomu nakuwaza. Nawe tulino wa chitalo. obonyini wensonga toli wa kitalo. Gwera bango we kitalo ne toli wa kitalo obonyini wensonga. Kuchina na mwana kamuze mkaga fama psogaro yo program dawe tuwetambu de. Tuwetambu zanzika. Tubadde ne baganda baffe aba Master Gaming Company Limited. Awa wila wabu ribbon. Bimbadde na wabu mkutambuza program ya fe no dawa. Iyo kumpine wala. O kumachaga fe wa goro wa aliru. Ilamba tege zanti. Awono bakozi wangano. Bakola engano. Bajina mwana tu wabu ribbon. Bajina engane yo muonji dala. Bajina mukutia ekola emigati, bajina mukatoni ekola manda, sumbusa, dadizi, bagia, bina bajina, wabula basingani bwawa, Kayunga Road opposite Paramoka, oja kubira angola bachipanda chinene nyo, chiriko Blue Ribbon, Master Gaming Company Limited. Ila Blue Ribbon wakutegeza antiku, ba wango wagade, wakwetengano na woli, kuwa kuziro msambu, atano, atano msatu, anamuenda, sambu mukaga. Kuzio msamunana mukaga, zio satu, chenda muenda, asatu. Vibuliboni, baite kobe rengo wafuna, simu zawe zezo, unawoli, bajawa kutusi zawe, inganeo ngejo jagaramu, yoja kobe ranga, ojifuna. Mwebale kutuwa gala, mwebale nyo, mwebale dala, mwebale kutuliza. Mayoga chana mwana kamoze mukaga fama usogaroyo, program dawa, eyo kumpine wala. Muzikirize, nyongiro kebaza wakana angiwano wa manga, Agamba tajomo kachira, wale kuwela yo. Agamba tajusen kakanda, agamba tajeduma, agamba tajikowa. Agamba tajimu yangu, wale kuwela yo mkwano. Agamba tapaulo nagarama, agamba tasaji ya sanala. Mugamba mtia, mugamba mtia, agamba tamzei chimera. Mugamba mtia mwenamira kaliro, amira kamuli. Mugamba mtia wa masumai ya kaliro. Mwena mwale kuwela yo. Chana mwana kwa mwaza mkaga fama usoga royo. Program dawa yo kumpine wala. Mwale nyuma wale dala. Mwale kutama na fe ebayo na butatukowa. Kusimu za fenga ulijo. Kuzilo msaa mnya mkaga. Atano chana msaa satu msatu. Kuzilo msaa mkaga mnana. Mkaga chinana. Mkaga mtano. Esimu ze hizo nzigude. Wabaya gado solo kubirango itako. Wabirenga yogila kona fe omurunji. Atuliza. Kuchinana mnana kaumoze mkaga fama. Busoga rayo. Ok. Kampani kama simu za fenga ulijo. Ndabe chemugama. Nenga tuwagala nyo. Mwebali kutuwagala. Mwebali tuuliza. Mkulu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
1: Mwene muganda umi wala manzani wakubwane huniko.
0: Yes sebo.
1: Chambu mabrabele speji lukadisi kibaba. Haba tusinwe mpeleza yo.
0: Yes sebo.
1: Yoke kujindojo kuitaka niya omuntu mwino. Kingwe chikulu ino. Andala mungu wabanga katina msuku inya hiyaka baka tenzi.
0: Yes sir.
1: Ata adenye mungu wawansi ya bitirida.
0: Kali.
1: Kisalala ayikiri zirigambe po yotubu ulire abandu lukati kwenye nubabu.
0: Kali baba.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam. Chena mwana kamuze mkaga fama usoga loyo program dawa yu kumpine wala gama tinu wanji.
2: Kweka.
0: Waitata.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi.
2: Omulangira ko wangire na vrono krasone rukadisi.
0: Yes, omulangira ko.
2: Yoko iteko yoko ekigambe ekiko bwanti mukwano gono mulimo gyokola. Wajoko ya kanango kro kwanti olise mubaye nga kwenda kubibyo.
0: Yes, sebo.
2: Eke nte kateke eri kuwe ye vusilebe teko kubango kichalira kwami na kasi muna alimu nsoma.
0: Kali. Chia mwana kamaze mkaga fama psogaro ya program dawa yo kumpine wala. Okay, alikumboga matino wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Shia Muhammad Chivumbi.
0: Aniono.
3: Weba lukuwe reze guanga.
0: Kale sebo.
3: Muziranga vichiriveda na solo showmakers za gira nangonde. Mubutufutusi maempereza. Shio, benza na yogera kuchigambo. Kucha, kuchama, kucha omuntu, atayagala muntu munne. Tofu nenda vila dalanga chinku teko jini dala. Ita ansaba katonda akusime. Akuwe ebirunji.
0: Allahumma amin. Kali. Chinana munana kaumuzi mukaga fama busoga royo gama tino wanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu. Chala salamu. Ogambo tia.
4: Lebulu ndiseka chifumbiwe wale tuweza kwe wale kutuenda tako wababa waife.
0: Iye manani.
4: Kwa ino kutuwange chigambo. Seka chifumbiwe.
0: Wanji.
4: Chigambo chotua.
0: Eee.
4: Uwisi uruku vaneno nga mkanisa wa chisome isa. Kuchate gezante. Zwa chigambo chida jeturi.
0: Eee.
4: Era nechira yunga chikoze mulimu. Chigezante katonda avalina. Avali tulavula.
0: Mm.
4: Uwe manchu ulire. Natika inenchu uliranga iwo choge ile. Mm. Avali tulavula. Aba kwari wowe tutari kutegera bulungi ya ati mu muntu omubako wundi ra tutegera irange cheche mikwane chogeire ino muna ni mu kanisa ya ife ngeza nikatonda ina wali kwenda mterere assalamu alaykum
0: warahmatullahi wa alaykum assalamu warahmatullahi chana mwana kamuze mukaga fama sogalo ya program dawa iyo kumpine wala ari kumboga matino wanji wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
5: Hamza okusezira wane wakisi katale.
0: Hamza okuve wakisi.
5: So kasima nye mpereza yu baraka lau fikum.
0: Wafika mbaraka Allah.
5: Yaza karafu kaira ni Allah kuwevyo singu pagaramu dunia ni kwa akhera.
0: Allahumma amin.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Kuchana mwana kama mwaza mkaga fama msogaro ya programu zawa. Eyo kumpine wala. Ok. Gamba antino wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
6: Pancha Umaru Abdul Qadiri wa kuchisinge jamuzi.
0: Yes sir Umaru.
6: Wale kutuweleza seka na kuchisomesanga.
0: Yes sir.
6: Wawula nkubiriza abantu bonana abali kubiriza nawo bawuliriza byona bina byowulira babone kindi babita munkola bali kina kuwuliriza bulizenga babire kafu
0: kale chinana munana kaumuzi mukaga fama busoga royo gamba tino wanji nyabo obasebo wanji
7: hello
0: wansebo
7: waliko gani tayo mzamiro kuzeno kagumba kasolwe
0: yeso mzamiro
7: anange kigambi yote wavina vio na tusimira wewe vali baba
0: hawa
7: kwa jose ya kuenda lati mungu mungu
0: yesu kari wabati wabirabie gama tino wanji
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Haji
0: wanji
8: haji kasache umwe na alikuulisa haji mbate nangu alikuulisa
0: nani ono
8: ilimusi alikuulisa
0: anio kwa
8: ilimusi imu ono ni nuhu uo mtu wa mufu ukuwe igangu wa gizu kabari ya musefu
0: ee
8: kwa imiso mejo ala kukuise kumuko wabwe jisa ya bari kusomesa
0: kari mbara
8: kala fiku
0: fika mbara kala chine na mnana kamuza mga gafama busoga royo programu zawa datanda wanji wa alaikum salam wa rahmatullah.
9: Kaluru wabu doksinzire idogono.
0: Eee.
9: Seka tusima ine mpereza ayo. Ulichoso mesa seka tukitu alange chikuru.
0: Yes sir.
9: Tawala kusigabile mbirunji biyerele.
0: Amina.
9: Eee. Kaluru wabu doksinzire idogono.
0: Kali. Kali. Kali. Chinana mlana kamuza mkaga fama msoga royo. Gaba atino wanji. Wanji. Yeta ata. Salongo wa? Eh. Wanji. Wanji baba. Kali. Salamu chitegeza mirembe. Salamu chitegeza mirembe singo yugamba bogaman samu alaikum obo mugamba okuzikira kubere joli bogaman assalamu alaikum emirembe jibere joli is okay kari wanji
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: gwe walaikum salamu rahmatullahi wasurubu
10: naam
0: ogambo tia
10: alhamdulillah
0: mhm
10: Mungu kwa pesa za kurungi

0: amani kubanga okuva duzi tuline a presidential advisor in charge mobilization mwami abako ambako kibirio oyo munanga katambwire yakole kibalaza era duzi bakole kibalaza mu bugabula nosi
1: yes sir
0: nga kirimu abakulembeze bona ba head of department bona badi disibana disibani badi EO buli muntu head of department aliwo nga waba aliwo ensonga eyetagisa head of department okugiramu edo ogiremu oyero nola abantu lwaki mukola mutyo webanga waliwo ensonga kibala nebyobulamu oba mwibadagala oba musumbuwa abalwaire kubanga abatakabeere balina okwogera ensonga nti mina obuzibu obuliwo boja mudwaliro eba eri emulago kibagire nikiti ensonga ebadogerera kuino ntibojja emulago otuuga emulago omumala okukolakolakola kwawo nga bakuba tija kuntuma kulekulekule olibina eiduka lye ojja ogula eiragala oba ojiba kusikaani nga okola esikaani egamba osala olugudo ojja okwira kula esikaani ati yamitwala ena eiragala lyonka lyabeeyi so nga mudwala timubamu eiragala timubamu ki so nga head of department GHO alina okwira ku nsonga eyo einonole lwaki era nga eziramu nakuba mbu ati kayikumankamanka inonola byene ebituufu so ido twabaire ekitayundwa era nga twabaire mu bugabula sawusi era nga twabaire ekitayundwa bagawanga abantu bemalaiko era bavuirewo ate nabataka banase bakubanga nensonga nti ifeeryo ekitulumma busanu balikola oluguddo luno olwa kamuli iganga loti wano oluvana wange bidumbula okuja loti paka iganga olugogo atyaye abantu baiga amafuta batubisaku wana amafuta batubisaku amafuta mubyalo muno ati omunyango nti bwanaikonto baje basunda naikonto baleeta kubanga abantu ekiba mukyalo muno omusana gona gona imamu batanga ebitrakta nti birikora biribise biri kuja mukunnamaalamubikujakunnaki aye nga ekibitambula mukyalo omu amafuta nagali kutambula so awora DPC era yakoba ati kale mutindo nekino nyumaza okunkobera aye timukumbanga mugeni mukulu kwida nimutukoba bino biribiti osobola niwe okwida nga oire nga omugenyi omukulu azirawo wadde muofisi oba wafuna akanamba watukugirako tinekirimu nikino abantu bakikiki eri abatafuna PDM eri abakulembeza abaya PDM munabinabina byavuirengayo
1: kale tweyanziza bwana musa
0: yesebo ago namawulire agali kufo wange nekamuli mukanamunange nebuyende kandikala akolomeza abantu bali mumaiso nze nkomyawo
1: kale tweyanziza eyo nensonga nzi lwaki nakuba ntigabaanaku edabakazi tikyetagisa
2: kikugwakubugwe
1: kanje nsuleku bwembanga nalinaibi kanje nsuleku nalinaibi ngaayo owomutawuni aidi nti oinakuba mutawuni tibizibu
2: bizibu byerere but waliwo ekintu kirala ebiseera ebisinga bwobanga nga niwe omukazi omukulu osookanga kufumiriza ekintu kirala lwaki balakwizizaaku waliwo abasaada abaani nga tiyandibeziza mukazi
1: eneeyisadde
2: imwe oyenda otuukewaka omusaada naakubaiziza ofuga omusaada oja amaliza oli single mother oja amaliza omusaada akulese waka akwiziza akuuni aba akuwoza ensoni akwizizaaku aba akuwoza ensoni ekyokubiri
1: oundi yakulumukaku
2: oundi yakulumukaku yakuleka waka ng'obuyambi tibwida tokola olina omwana oluisa akulese ku muzigo zirawo olimira wadagawo atandika okubonaabona buti abaana mutandisa otulagayo mwaviira nga emitima gyemwe tijyabantu ewabakuba nti omutima buli omu abana gugwe aye omuzeire ekikukeera kunkyo nekikwokyesa mwino ng'alina omwana munumba nga kitegeeza tosobola kuba
1: stepmamgetosobola
2: kuza mwana amwali kwawo okeera kunkyo wajayoyokya mwino oba tosobola kuba nga ate okuza mwana amwali kwawo abaana abobwala tubasaba basadda bano batabebazaamu kutuukaawo imwe muketaagagana bukera kuncyonga kiki obuviire mubulamu obwensi ono mwalikwawo ono golikwokya asobole okuza omwanawo
1: buti omukazi nze bwankoba ati tibandizaaku example omuwandala
2: oti
1: Samia Suluhu Hassan
2: bafumbye babiri
1: omukulembeze owa Tanzania president omulamba musaada we yajiire okufa
2: nga bali babiri era nga tomulengako ti yeyo ali kuplaninga yo kumwalikwa gasidi
1: so iwetigaani yes mwana kiyemba
0: wanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanjiwanj
1: Kabila
0: kena kuchaya gulo unji unji moko
1: au chiri unji
0: Mugabe
2: wanyi sewo
0: Okaiza.
2: Ndi wosema mzee.
0: Omosa lajina kukobera mkalu ntiba mtimpula ngumi. Kujinga wa mwongewe balikumu endaje mlago memale. Tumana wala mwe buandira.
1: Hey, omosa adari woo ya Ivan.
0: Isa avilie joji mutabane wababio webu balao mwikumelie ya mtisiebu kwe.
1: Mm. Nani ya mtimpula?
0: Mulamu ya idaye simba uye beta mtisi. Yeseza. Mm. Nalikuwe simba unikarimu.
1: Mm.
0: Kutimpela anonga wedi evi akaluru. Omufubuka jeveta uweiswa Francis.
1: Mm.
0: Bamukaza kuinari ya boy.
1: Mm.
0: Baba mukaluru wao, hee, nchazeli kuwele, ilakule. Po yono yakuba isabili ya ngumi. Wano mungoto wano.
1: Mm.
0: Aye muna katambu ili bajire bujiri ajitusobole. Bamu sindika iganga au. Iganga iba kaya ajitusobole muntu ono. Bamu sindika idinda. Utimpera ana idinda yone wakati omuntu ono.
1: Jitu msobole.
0: Yako zisa obuzisa bunobu. Obutambuza wano msai.
1: Mm.
0: Bwegema.
1: Mm.
0: Era. Nimbe tidi nga obuzisa bunobu wana bugema gara no kuunize no kuunindo.
1: Mm.
0: Na kawuniza ni uomu la chita uniza.
1: Aye,
0: yako sekwa na ngumi ya ba mkuba ngumi. Ya mara ya guwe chenkone inumeno.
1: Mm.
0: So enkone yona chidi ngobongo wa uzika mwoku uku. Ati kabiliwe ba
2: ngumi ya nchi. Ati obongo ba ya nkone yu. Sensa da obongo didi yu.
0: Era omukobe chintu. Kabili haba o yalo oza angati wachi mkoba. Mwa akabule.
1: Mm.
0: Oliko nakuna kumadi. Ati amadi naganua. So ali yao. Kali kute direct kabulonji ate jukira mdisi tiyene no mdiye baa kubie ngumi yafa ate mungoto mwene nomu ate kabiliba na bali kujanga yu okuwa ya bati bali kujanga ba mkabara ya bati na angani yena baa mkubie ngumi yafa kutu ijiku nga weno na wana so kabiliba yongero kwe wali ikirida ino
2: nomu wale wali ikirida
1: bali kuongira mbala mani yeso
0: polisi wali kuwena po yono ayo kaibuwe chiyakola yata wakakuwa tonde kainuma.
1: Mmm.
0: Idu wana umusa ane babili ya kasa asanya milioni namba nimi tuwa longa chinana.
1: Chibi.
0: Kujo milioni hibi.
1: Mmm. Yesebu.
0: Wana.
1: Mmm.
0: Family yono umuleza ya kubengume ya muruani lile ku.
1: Bazira.
0: Kwa kubanti. Family kubanti ifo yutuwa ituwa mulekula. Ati senti saa wengi tuwa ndiwa hile nga tukatuwa ifukaina ichilala. Sanu wazira senti.
1: Mmm.
0: Alikuwa polisi edeme. Boy yon, aye boy itali kuboneka. Aye mbu boy yon, yali nabavubuka bama ganga bati mukube.
1: Yeah.
0: Bata polisi. Aye buti mpira nabavubuka bana bakabati. Ife watu kitu fort polisi.
1: Bamwe gana.
0: Ife watu wakuba. Ife tini fort wakuba.
2: Aye basa akiriza.
0: Aye baba akiriza. Polisi alikuwa na gema kukuba na basa akiriza. Aye bwana tuli kutenduka munumba. Buliweida baba zamu. Aidu kila kufaka luluka watu kutuingiro mwezo mlamba.
1: Mm.
0: So omusa adari ya wali kubunkenke alikuenda kufa. So ali tutaidi ku ticha kubwa ndi wapa na musabila awoni chilikuwe tagisa sente kuja mlago memale.
1: Yes sebo.
0: Kwa no mlago vina bintuwe diku kwa no mlago yenge vana tuke mlago chinate reda.
1: Mm.
0: So abavubuka isa tebe mwene yebala angira yemene yebali baliku yena akoba ati chiatuwa kubavuka kwa lachi
2: kukuba
0: kuruwana. Nzina sababu wakaluka angai chepa kuwa kunti mje mkube mwami karimu ati mkakoba chobu timpele anuboi uba aliga ehi dateleze misango jienu mema
2: hiya ehe kairika
0: so na ye nsongeri yao mpili wa wanakola
1: yes. Ayo
0: msa damoe kwa mungu ili mwatiboi yorikuena kufwa atiboi ya ito mungu boi yalikuena kuita mungu boi yalikuena kuita mungu ubo msa daribu bia
2: na Ivan tukole akase ilaka itu wala
1: wene dachika ndala Ivan.
0: Ebu kweri yao, ebu kamu, ebu kweri yao, eka gamba. Jangani mamuta unikansa ya abusesa. Bali uomu wala mamueta mtesi, Shaiba. Mamufu emu numba yeyoru bereda. Shaiba unu yali mbubu ya labo yali ngari nomulenzi kwa yenda wakayunga. Mkwe andomu waloyo, mtesi unu yaso doka busodoke. Nyoko kwa iba. Yajaya fumbirwe kayunga abazerere bamwagala ngati bamubona. Omwako mulamba gwabitawo myaka ebiri baba yao mate sono yaira kuwekela aye ngali kuya no mwana
1: yayazala
0: bamubuza kati muna mate obanga gwa atyanze ndi kayongeyo inafumbirwa. Ayaye mwayo mukuida tiyasoti yake ukawa kawene yasoka yatukira kunaiba yasome mbere eri wagati yao ababa nabe chika kike kiri yao bagereza ganya kugwambula kike kiri yao ate olwegera bali bamugo olugambo nti baba wako bati senga wako bati mama wako bati yakoba ati ndakufura yakasera ngiye nkore ki
2: baba
0: yakyalire kuko muna mukuida kubabona yababona kugulonyi bale bamukoba bati kuchukua hilo idia aye ife tulikuenda msada mwene jitulikuenda ono ya ilayo yo msada weka yunga
1: ya tusa obubaka
0: babereba yao yako msada haka liku ila kuchareno umuga ya yao umula ya bambula mwemsi ulu ili kwa mwge mamu kwa wati mtu gulikunu mamu gulikunu mamu gulikunu mamu chavire mu yafa. Aye nga bano tina ida nga kuchara ase idukero wama banda nga mwede mutubone kuku wano waka abako bulitema hako zibaba nga tiba sobre kuzika muntu oyu kubaba bere nga tiba mkula bawe nga kuhive nga bate kuku zomula ambugun kuzike nwe kagamba elache bako zina ukule eto muntu oyu amuzike kagamba au muna ako batu sisi omula ambu abandi batani kukwe chanchwa nanga
1: nga
0: baisa bati omulambo baisa byakusagawo abaseka bali kutambuza program muna abantu aliro omulambo bati baje bakuzike wagoine bavuka kuvwayo na migo bakubiye omuko emigo
1: Ivan
0: bati bali kwaula muntu wanji
1: familia nga nerimu kubaba kuchalo
0: baba kuchalo nchi familia na yata andi sao nchi ayo uka ime kazo mwagwile gala familia egi magana na abe chalo
2: kata
0: chini chitia
1: kilala
0: baba muku vye miko ya kuba adika adibana kiche no akana akapotika na akana kebe jina kakana kana kawe ya kwa mufu tika idiba no bada dava zara chi
2: mama
0: kaidiba le kana kana kana kali kuri mukere kora bari kona baka kubire mu bwamigo ngaba bantu bakayibuka bari kuba migo ari bari kale kuba muko yenka batani okuba buri yavuye kayunga ngaba bari kuba migo kasa kubona sa kuba yavuye kayunga ne fese ni bako ni nganga tari kudeka kasa bulungi muri wo bakaza kubona ku cyalo
2: wakuze bla
0: usi babu se ni kemigo bajiri okumaliriza nga kisente bowe chale chali kuikana mtu alwa inga fido kasubala kola chi
2: kwenjagana
0: motoka baleka abe fishi baleka abobu gari baleka ababe gari kuri omu chere bagureka au bakaneka wakuru mkambiro kuri omu ya iza kuri okuno netuchi ye okuno nakagari ke okuno unio mwana ke kuberi ya bali senga unava anango mwana imi ya keru yesa amuleka uya kuwa itiba ita kunti impla miku ya uwereda ati uta lukeru na ikaikana
2: nda kuiranga
0: nga mwana wana vee so hii sante bawe chale cha kubienti chima chama kuruinu munu mwa niwa wako za sante njija kumukula oje yoku uko wana kuko wana ni nze aye ndibu wele lai kanjie mpiye
2: nda
0: kuida mkore si
1: Ivan tuyanziza aka ileka dulesi
0: ikiriza kalondo zono mzi ingile zingile kwa nubwa kalondo ziwa kaliba anji aye nga nenda kukuidusa ati mbuku weli yona omusango kuli mkoto gaba sante bero siyano chalo chavu pala dele bali kuja mkoti
1: kale tuweanziza
0: bali kuja mkoti fezi tu akume
1: kale katuje wa sekandi ya San Junior kaire kali tuleka
2: esonga
1: muko aidachi ya yaku
2: biana kwe
1: biana kwa yisekebwa
2: huku timpuli ya chiboke muko muka andagange
1: aliwa ila kuno mwana we
2: mbuta kai eri ya jimdwe chini chiba koze
1: achibi
2: chironji okugwa kumuko no kuba mazima gene tichi nchavu nani zibwa beside this ngoro yu kunti ya mwala ima yamu ibabu ibe
1: wabawe nsonga luachi
2: ngoro yu kukuma nti yamu ibabu ibe kuba okukuma nebu kwa chironji ngoro yu kukuma nti second game isimu lino muna ngoro yu kukuma nti yamu ibabu ibe waba echiti bachi echiti wao
1: ntimuko
2: ntimuko
1: because bazala
2: bazala ya kuti no mwana echiti dola wanti mwidukulu weimwe
1: andi omsadali ali wayanga atya akobere mwana ati twazika mama au
2: ebudadawo nga makuba
0: Jita bana, balikuweleza kumpe kuledi ya baba chabazinga China na mnana katoneza mukaga Ledi yobu soga loyo fama
1: Osumolo de bukaide butia kuchaleche buyanirwa mwigombolola Elie busakira mudistrict ye mayuge ifeno Alhamdulillah tukesisa tukaide tulino niya nisu
0: Alhamdulillah obwire kuchale kisumiti ngeche vyanwa mwigolozeri vusakira mdiswikiti ye mayuge obwire bubu nobu chaire bulunja alhamdulillah iwabu chesisa soko vise kwengalo maiso webazumaka mwumutonzi yegu ni wani uja maiso kubune kanti obu chesisa nga abantu abasinga umuka bariba kabuba kabali koksijeni abantu abasinga batandi sekuba kodila buwa meeting tujitu muzike kita yu nwa jitu muzike wambete abantu abasinga batandi sekubune kanti muzike saa mnana obasat iwo mulamu ote kwano kubune kanti webazumaka makatonda wajama iso wa musaka musaka yobu funaniziwa elawa malamu gulumi era wa muwe chitiwa
2: sekandi
0: wanjisebo
2: singa bukera kunchonge wa ba sharifa yofunire migobante
0: ena mutumba
2: ena mutumba
0: ati muganda wange chiretelecho abantu ebuko okukuba
1: ekisoka
0: baba tiba kuidi
2: yaye butamana kikubisa
0: Yes, Lorenzo nganti babatiba kuidi inze baba nzala mzee Abdala mwanja tirango tukobe byanirweyo. Yakoba nti ngoli jofuno mwana wo mtu. Kola ino obufunani zibodeme kumu kumu twalabu twale mukawundo kakubedinisa. Soko jeyo bakutegere. Obufumbo obuli mwabazirenga bakute
1: bakutegere.
0: Soko obufumbo obo Allah abutamu baraka. Aya abantu abasinga twagana mukadodi abantu abasinga twagana mutawuni wa mukoboti kanje nkutware watu ukeyo bambi tibakwiji nobuzibu bwabawo ngezira kutegera so nze nkubiriza abantu ngoli kwendo twalo mwana wabene soko je mu maka omuzira kutegere niwona abo oli mumbera otya abazere lero benda muntu ngakukuma mwana wabene nabazere kutegera era nomuzira azalo mwana obubwala akubanti bana bange muje mukore
1: obusekandi
0: Allah tambala wangisebo
1: mubufunzo okuba otyo no musada akigwana
0: oyo musada akigwana kuba bali tubamutegera
1: tukole tukole
0: kubanga yes
2: wabero wabulu mindi babekiza mulambo bwagwa mwana gaibwaye
1: takigwana
0: era kuba ago mukubo gaga komantinga bayiziza kwa mutunga baba kubira ku inume ndoza mukana tachituse baba kubira kuna inuma anga mulamati mwide mutuchalira kumwana waifu obulenzi ngatutukuidi
2: ah baba ndimungira
0: Ati baba ndi munjira kumbe ingali kwa angayogera bigambita gamagana.
1: Sekandi tukole olwaka ili.
0: Alright bagwa bagonzire katuje maiso batukola ali kula msaku munjonjo mnoto daga kubuzani ze big size ambassador loyal reporter mwana wa bantu sekandi Hassan Junior ayayandula atenga ni muwowe
2: wow, na
0: kwani mumaka gamzei amuli simbe bitusola kubone kanti njama iso kubone kanti mbyagana. Tulikupokula mda chain.
2: Olubegere.
0: Naba sada baba weleza aba jama isonga bakuba kuweleza mumpereza aino eranga mu studios mlimu embukuri ebiri mlimu active watu bayime Godfrey ne munange
2: ndi zaidi mugabe mva munange district ya Luuka ndi waikumbya ndi wanaka mva kuchale chikasi nze kwende bweche bugonza
0: wasoma makagwa mugonzi dachi ka second sibidonka kandi semu kwa mudoko ende kulondo da mauli agalifa mu district ye mayuge omusubuzo omutumfu weche bale che mwani mukatwe DFI zone ba mwaga ne munomba sawe no gane mbuyaga edikaza engo yele kandi denga kuletire nga kutolera ku ntolo paka ku ntolonto
1: yesebo tandika bali kuba kulinze
0: Ekikanga bwanenti se yamani kibutikira abataka mukatwe DFI zone Mayuge Town Council mu district ye Mayuge no omusado omusubuze wekibale kyemwani omuntu tumufu wa man basikwa abagonzi wendogera amawulira mugato lano kubusoga loyo fama Amis Alamanzani nembu yaga Edikaza Engoyi Amis Alamanzani ono bamwagene munumba yenka ngabambi mufu omuliza radio no busoga loyo fama abayindo tegranti sekandi Amis Alamanzani we myaka ana neta mnejobu kuru haba ili muhuru taba ili muhuru ayo sana ndogeranti ya freedom number yenka orwensonga mwichara wa ya jabu wala buku bachi kukubache yeah, yeah. Yo edama ulilega nova mtegeza mtegeza timuna amisi ala manzani nembu ya ga edikaza engoye edaba takaba jire meso kuwa nikanti mababu banji edaba inunwele dieno busoka loyo fama owekti wa shia abdu maliki wandago ni sentebe LOC1 omwami oyo owekti wa itutula omotegera bulungi wali kukumchibuga eche mayuge chama nesi wa itutula hidi bafide batigeza china na mnana katoneze mkaga

0: kari wasabone banyabo mbaniriza kati mu butongole mu program wenkanya nabagama ati kastawo bango uli de bell echide tuba tugenda mukubanga tutanya nsonga ezibaza suze ku bantu abalumwa tubadde ne program olunako lweggulo eya Kawala Rachel miaka na mwetano buyende amasimu gatwe chanze ko wano tetwategedde magezi ge mwatu wadde ninga tetusobola kubanga tongeza ya abagenyi bano abaluddenga basaba okubanga batuchalira koko nsaba program ya Rachel tujaji kwatako part of tomorrow ate tugatewo ebindi oba tunaba tusuzize golu era tunagatiriza kawompolampola Rachel kawala tiyategedde oba kirize omusika babikole asobole okusigala awakana ebintu oba agane babagobe awaka mu makage mujja kubanga mutuwa ku magezi olunaku lujja kubeera lwancha soka tusewoke tujjowa abagenyi bano badeeka nabo bakole ebyabwe bwe tutandika okubanga ate tutambula nabo mpola mpola muzanye kure bingo tunyiga star 2 mwenda musanvu star emuhashi bingo masavu go back to school promotion omuwanguzo mukulu mitwalo nsanvu namba 2 mitwalo 5 namba 3 nenya emitwalo 22 ate abantu mugenda kubera 8 emitwalo ja bonus 5 tuina million 2 wonna eranga zigenda kuba zigwa ku masimu g'abantu 12 tomanyo inzo kubera na mukisa omukwabo abazanye ko mulundi ogumwe 35 aira matu nosobola kubanga ato wangula sente zino sigala ngozanya tuzigaba musawa ya feyo kubiri as usual erecho muchimanye so muzanye akadde kana bakatuse tomanya kampyuta einzo kulingamu yakoba tyamuna okusinzira kubyoyitamo echa 5 chiko sana obe nsambo babiri obe 5 nyiga kati star 2 mwenda musanvu star emuhashi osobola kubanga ate owangula esente zino abagenyi batudeda mu studio nsaba mukkirize batubuze ko ate batwangize ensonga kulwaki babikeddemu obite kamwengato bajje wano mu maka agachina namu munana akatonyeze mukaga busoga Royal Radio tusanyuso kula basebo ne nyabo
1: kali nyabo nafsanso kusinkana kusinkana kunawo nyabo
0: esebo naye oli wansi nnyo yogera ng'omusajja edoboozi ligejje
1: nyabo
0: esembera wana ku muzindalawo
1: nyabo tusanso kulaba era tusanso kusinkana ko mu radio wano
0: yesebo
1: amanya agange nga mpite bwa Henry Kalyesuula Ssaalongo
0: Henry Kalyesuula Ssaalongo
1: nga ni musajja wandiga
0: yesebo
1: nga nzali bw'omwami Spato Musoke Kiyinji nga ndi muzukulu wa Silver Storm Eza
0: yesebo
1: ayeba sena mbiru
0: olwoba otambula ng'omuganda
1: nyabo
0: nkuwulira
1: era nga manga nzala Yerozimeri Nakanabi era omukyala ayeddira ensuma nga muzukulu wa Kibondwe
0: bonna bakyaliyo balamu
1: baserera
0: sorry
1: kati ntudde wano mu radio wano nga ne mulugunya
0: so kulindeko okwe mulugunya nigo watambudde na yasoka tweyanjulire na era atubuzeko memale tudde joli twe mulugunye mama wange wasuzo otya mkwano oli wala dala jangu wano siri kuulira aha togerera awo
2: wasuzo otya
0: nnyo nasuze bulungi mkwano wasuzo otya obulambuli butya
2: obulambulungi
0: mukulika amakubo muvirido
2: nze nviride kiyindi
0: kiyindi kumwalo
2: enyabo
0: aha
2: kwe kujja wana
0: enyabo
2: ye
0: bakwitani
2: amanya erinya eryange nze dolole
0: sembera ku muzindalo oli wala nnyo
2: erinya eryange nze dolole nsi nakasuma
0: Tofayo.
2: Nchale ye dire ensoma. Enyabo.
0: Muri ba Luganda.
2: Nze muganda wa mama woyo.
0: Eye.
2: Ono mwana tuzala muzale.
0: Eye.
2: Enyabo.
0: Ensonga yani agenda okuzitwanjiza obulungi.
2: Kati ndoza omwana kasoke.
0: Omwana kasoke. Wana babuze mama nga gatirizamu. kale mkwano mchala nakasuma. Salongo kali yesubula tuli uo batu sindi sejori guwe bitegiro blonji.
1: Nyabu. Nienga ebintu ebisinga. Era kwe kusonga lwachi tuzo kwe mulugunya wano.
0: Temu manyi Rusoga.
1: Aa, tumanyi Luganda.
0: Hey, muringanze.
1: Jaja fe sirive mwereza ayebase Namubiru.
0: Namubiru chisangi wao.
1: Mukono.
0: Mukono.
1: Mugombulu wa inama. Era gombulu wa gwe muluka ne district ye Mukono. Kati jaja ange musajja ali musajja wa Kabaka. Yaluawe banga nga awereza.
0: Wa Kabaka. Buganda.
1: Era musajja joyo yalinga musajja gaba tikiti kutaka lya Buganda busuru.
0: Mu masaza gonna.
1: Yaluwa kubanga yakolya ke Mukono Namubiru ekyalo lwaweba
2: Bulemezi
1: na Buvuma eyo.
0: Tuli mu myaka kijino.
1: Emyaka jaji oyo mukutwaliza kubanze kati ndi mwana moyo musambu. Ne jaji yatwala akabanga lwa kuba mukama ya mutwala. Na ye twagenda okunonyerezaako okumanya nga jaji afi yalina ettaka Kabaka yasiima.
0: Okay.
1: Namuwa.
0: Jaja. Azala tata, azala mama.
1: Azala mama wa Rosemary Nakanabi.
0: Okay.
1: Mama Nakasuma. Naba na bala bakojama njebali. Gaba Stevie, Bagongo, Babada, Babaku, Bamachi Sirisa. Naba lala. Abala baserira. Na ye kati kusaa weno nyimirideo kuluwa mama wa Rosemary Nakanabi ni mama wa Nakasuma. Mama ya alibadaja na ye.
0: Tata wabano. Tata wa mukairo onogoze na ye. Gubawa etaka mubwa Kabaka bwa Buganda.
1: Nyabo. Etaka elyo nga litude kumutala Namubiru. Na ye tugenzo okula. Batwa soka netugulirako bali bali agala.
0: Bani. Abali agala.
1: Waliwo bantu bajanga nga bagala. Waliwo muyindi. Bali bamuita manginane. Ya janaga mbali netaka ona yaligula. Na yene tuga
0: obwa Kabaka bwa Buganda twagala tusokolere ye emboozi munda buva ku kyo kusima muzeyi dada obajja jongenzi okutuwa ettaka lino bwa usinzira kuki
1: yali musajja we yamukolera nnyo
0: emyaka nga emeka
1: emyaka jatwalanga emyaka ngana jajja yalwawo era mutaka nga amanyiddwa ne ku mataka agalina anyawo yabasayiningirangako kubanga waliwo n'ettaka eryo we twawuka we lisalinganya erya Kabaka n'eryobwannannyini erya omwami baali bamuyita Mubanda jaji yamusayiningirako ku kyapa ekyo era kwali
0: ettaka lino nga lyenkana litya
1: ettaka eryo lyaliweza lya jaji aliweza yika liweza yika kumi
0: kuliko ebyalo nga bimeka
1: ebyalo kuliko Chirangira, Namubiru, Nabale, Lwanyonyi.
0: Byonna biri mu Mukono.
1: Biri mu Mukono. Ebyalo bingi. Na yenga.
0: Ng'abantu bano abatuddeko bakimanyi nti ettaka lino lyani.
1: Ettaka eryo balimanyi nti lya jaja Silive muweereza.
0: Oli eyali yaweereza mu Bwakabaka.
1: Yali mu Bwakabaka.
0: Ng'ayina ebiraga nti abantu wano baamuwawo.
1: Ebintu ebyo gye biri ku bandu akwaffe kati tetunnabifuna bulungi naye kwaliko abantu birako jajja wamu ettaka lino baagalirigwa naye liriko Silive bamu ettaka lino engere ettaka twalimanya ba era waliwo bakojja abato baaligendako okulinoonyereza nga liri ku bulupeji liri ntebe kati ne babagamba twagala abaana.
0: Abaana beebano.
1: Abaana beebano.
0: Omukyala. Bagende wa.
1: Baagala batandika tambuzi take ne mu abazukute mujja kolachi
0: kulisobola
1: lisobola
0: wate mwina ko sete mwina ko bwogerero
1: ne muleta abana basenga abamwe batata bamwe tutambuze ki ettaka lino bakubabo bakikomyawo kati ate oluvannyuma ne tuwulira ate mu bazukulu bano balina abantu webe kobanye nabo
0: abazukuru abana baba no
1: ehe ababa lenzi
0: baganda bamwe
1: abana bebazala
0: okay
1: nga balina engeri gye baagala otambuza ettaka eryo okuyita muli munge mu panya panya era kusawe no wetwogerera kuliko omwami ayagula gwe batugambye nti ayagula esawe no kuliko akazi yakerula baka umula baagala kwasa era baagala n'okufuna ekkubo baade baasabye kuba afune kubo bajje basendewa n'ebintu byaffe naye ffe tukyaganye era tuwabu twekubidde omulanga
0: basende bintu ki
1: ati waliwo ennyumba waliwo emiti basende bafune ekkubo basobole
0: bayite okutuka ku lwazi luli
1: balwase basobole okuyisaawo matiriyo kubanga n'ettaka lye baasenda ku ssaawa eno tebannafuna kkubo naye kati mu bannaffe bano baabadde boogerezeganyamu nabo balabike nti babawayo akasente bayiseewo ekkubo batandike okutandika ki ettaka eryo
0: baagula kwani
1: ettaka eryo tetunnamanya naye nga twatuuse wa ssentebe ssentebe yatugambye waliwo omwami gwe baaguza ye mwami gundi ono sematimba
0: sematimba ga wa mukika kyammwe
1: gwe baaguza ku bulooka yaalyo yiino
0: sematimba gwe baaguza
1: sematimba gwe baaguza kati yagamba yagula era
0: tugende mpola mpola sematimba mukugula yagula kwani
1: sematimba waliwo omwami ayagulawo kati ettaka jjajja yasooka abamulinaanye yabawa ng'ayagala okufuna emirirwano kati waliwo be yasooka okuwa naye ate bo baakola ki baafa kati kuliko ng'omwami gwe baali bayita muleekeezi yamusenza kati ye n'atunda netutamufaako yatunda kibanja kati n'afuna n'omulala bamuyita faida naye n'atunda abo ne bavaako kati abo baavaako naye ng'ate jjajja asigaze ettaka lye
0: erimumala
1: naye kati bo bano bo baatunda bibanja kati gwe baaguza kati ate ye yaguza gwe baaguza baaguza semakula ate yakali semakula n'aguza godi ate kwe kuguzawo kisematimba
0: ettaka lino kabaka ki eyawa jjajja
1: kabaka yali mwalika mwanga alabika yali mwanga
0: mwanga bwe yava akaani yaddako yono mutebi aliko kati
1: mutebitu
0: mutebitu kati mutebitu bwe yakisa omukono ne tufuna ono mutebi aliko ebintu bino lwaki mubirudde mu bwe muti
1: anti kati ebintu bino abaali badde babitwalanga
0: microphone maama
2: kati obuladde bwomukwata n'alwala tebwe yalwala yalwala
0: sikuwulira wadde
2: kati taata waffe bwe yalwala kati n'agwa ku ndiri kati ntujjanjaba ku taata waffe nga tusuubira nti anaagira ki
0: anaatereera
2: yagendera ddala mu maaso n'afa
0: mwaka ki
2: oba taata yafa mu 1900 mmeka
0: dadda 70s
2: esatu eyo mu esatu
0: 1903 Kristo Yesu
2: kati bwafa tujja tulonda taata waffe kubanga kuffe twali bato
0: nemulonda omusika
2: tulonda taata waffe kati taata waffe oyo bwe tumulonda n'atusikira kati bwatusikira nitugamba nitugenda kutandika okulondoola ebintu bino ne taata waffe ono kati bwe tugenda okutunula taata naye olumbe ne lumukwata mangu oyo omusika naye naagira ki n'alwala bwalwala ne tujjanjabako naye n'afa kati bwafa omusika eyamusikira baasikisa mwana muto myaka nga mukaaga
0: naye nga mukimanyi nti ettaka lino gyeriri
2: naye nga tunoonya we tutandikira kufuna taata waffe ge tutambula naye kati omwana netulindamu asobole okugira ki okkula tusobole okutambuza ekintu kino kati we tubadde omwana waakuliddemu ndowooza kati awezezza oba emyaka 15 jankawera kati ya wetuude wetu bino ebitandikiddewo byokusima olwazi lwaffe. Kwe kubira ku nduulu
0: olwazi yajjako amazeko kiseera kinga ayagala okusima olwazi temumuti bamuwadde kubo
1: ono yakajja okugula
2: mupya
0: mwaka guno yagamba ni yamuguza
1: ayamuguza yali godi kati omwami oyo ye olwazi we rusalinganya luli olwamubanda yetaka lya bwannannyini kati babadde n'emivuyo gyabwe kati baamuyimiriza kati mukumuyimiriza era ensonga zaabwe ziri makooti.
0: Okay.
1: Kati we bamuyimiriza ne bamuteekako era ne bamuteekako envumbo kati najja ate ne bamuwuzuliza awo n'akaazi kati kwe kujja n'akasasula n'asendako ettaka ettaka liri eribbali akafe kati ayagala kwasa
0: naye nga mukwasa takikoze mu butongole kuba mwe temumumanyi yaita wachiamani nga agula awantu awo
1: era twatuuse wa ssentebe ssentebe yagambye nti omwami oyo ye yajja alina ebiwandiiko ye yagula ne tumubuuza yagula kwani kati ettaka lyagamba ate alaga nti liri Bugerere.
0: Bugerere wa e Kayungeri
1: ebyo gundi oli gye yatuwadde kadwesi yagamba kyapa kye kigamba Bugerere ate ali ku mutala
0: 310 Bugerere James Mbowa.
1: James Mbowa kakati ate ettaka liri ku mutala gwe Namubiru waasenda
0: atani ya mgambi ya jena lekeri jiyagula
1: kati ya bia akozesa kati ya ye wanyonyola kati nafu kwa kujo kwe kubire nduru etaka liya yogirako dididawa
0: yona mzungu wangamba
2: mzungu alie kwa
1: mzungu alie ka
0: na ye tuwala kwa dechitundu
2: oyo ye ya gule vibanja
1: ye ya gula vibanja
0: na mumuli mbe nsonga mwajiga ya alamu baba tuwala kitakanga mulia wa mutunu debu tunuze
1: anti kati abantu abali bakadde baffe bali basirifu nnyo kati ate abaana abandi badde abazukulu abali badde bakiteekamu amaanyi ate ne baba nti tebabakkiriza eri mubeebyettaka mubalandisi kale ate bwe bakimanya ate ne batakiguliza ba mukadde
2: ne batatugamba
1: bo ne balowooza nti bayinza okyemaliramu bokka mpolampola kwe kubira enduulu tusaba ku buyambi
0: kati kulumba wa tutandikira wa
1: okulumba
2: ku blue page
1: naye nga ne ssentebe oyo ssentebe twagenzeyo yagambye singa mulina ebiwandiiko
0: ebyettaka yes
1: nsobola okuyimiriza ki omuntu oyo kubanga era nze ngaba abakkirizibwa okwasa naye si chairman oyo ne waba afunye essimu ku bantu nga mwe nga mutuyambye asobola sooka n'akwata ekintu ne tutandika okunoonyereza ekintu nga ne bakadde
0: kati mugenda kitandika kinoonya mugenda kinoonyezaawa obwannannyini ku ttaka lino mugenda buzuulirawa mulina okugenda mu bwakabaka bwa Buganda Mmengo
1: tuba tulina okugenda naye nga mu bwakabaka naye nga tusoose ne tuyambibwa okuyimirira kuba n'olwokutaano enkya ayagala ye kwasa ye ebintu byalibya mu bwangu
2: ali ku speedi
0: Ali bubi
2: kati bali abamuteeka ke mvumbo bawamba amakage. Kati mukuwamba amakage bagenda gato
1: baga kugene mawulire
2: bagenda gatunda.
0: Bani abawamba amakage.
1: Kati omwami oyo bano be yali aguze ke ttaka. Te yabasasula. Ibali bamubanja milioni 5. Ne lawyer ayakola ku nsonga zinga manja milioni 3. Nasalawo n'agamba ajja sasula ssente
0: miliyoni 8
1: kati naawe ebbanga lyaggwawo kati baamuwadde ennaku 14 baamukubye ne mbukedde new vision kati ayagala kulwana akozese chance
0: wano
1: alabike nga munnaku ezo yerwanako
0: ate akazi kakuba sina kake
1: sikake kakati bo bamanyi teri ajja vayo naye mubazukulu mulimu ababimanya ate nga eriwe bagenda tebasobola bikola kibitambuza kati bano bamukadde kwekubire kwe kugamba bane tukoze tutya twakubire ku ndu tusaba buyambi. Naye nga ne ssentebe oyo woba omute akufunye essimu na weevudde asobola okugamba nti ensonga zonna ziwulidde zisooke ziwummule ku ddoboozi ery'enjawulo
0: Ekikulu kyabe nakusoka kuteekayo ddoboozi ono ayagala okwasa olwazi asale puleesa ng'enjuga ennaku zino bweri. Singa basaze puleesa mwe muli beteefuteefu okutandika okugenda emengo. Kitegeerekese. Katumale kuyingira sawa yaffe ey'okubiri mutuwe ku magezi ensonga zino tugenda zikwataganya tutya. Ensonga ya ttaka liruma abanga mukyala. Bagamba nti ettaka n'omukazi waffe ne Buganda ne Busoga. Nabo tujabiriye Buganda.
1: Bakusala.
0: Ettaka n'omukyala.
3: Esawa diritano edokuncho webale kukasana
4: Busoga Royal Radio.

0: Abiri mubiri za dakika zezaka vaku sawa etani za machagolu na kuruwalero. Mbagambi enti mu studio tuinamu abagenyi okuva Kiyindi. Nsonge balese nsonga ya taka. Eri waka waka wa Buganda. Eri aba we watata jaja. Bebazo kubanga balinonya. Batu gambi tunonye kuchea maani umukuru Muyunga Sentebe. Owe chalo. Chalo chi? Namubiru okuli ettaka lino erivuddeko ensasage. Katumunonye Sentebe owekyalo namubiru kale bana batukutte kale
1: wangi
0: chairmani
1: wangi
0: wasuzo tye yosebo nasuze bulungi sebo. Mukama wange bampita Esther okuva ku Busoga Royal Radio ejinja. Ndi n'abagenyi wano okuli abavubuka abakukyaliddeko eggula awakaawo ne mukyala Nakasuma. Ensonga ezivuddeko taabu okubatuusa wano nsonga za ttaka kyamaani. Bagamba nti mwami Ssematimba aine enkola gye yakola mu bo gye batategeranga bo okutuuka okwesenza ku ttaka lyabwe nga tebalina kye bamanyiiko. Ekyemaani ensonga y'omukulu Ssematimba okutuuka kugenda ku ttaka eritali lirye mukama wange gwe wabitegeerako waliwo ow'omu nnyumba eya mukyala Nakasuma eyabaguzza nga bano bo tebamanyi. Ensonga zino ziri zitya mukwano?
2: Kaakati ekirungi akugambye nti yazze eggulo.
0: Yesebo.
2: Abantu be yatumye.
0: Ani?
2: Oyo mukyala Nakasuma. Nafunye omukisa nga waliwo eyampadde ekiwandiiko Ssematimba kwasinziira okujja ku ttaka eryo n'ekibalaga. Bo bazze okwemulugunya nga bagamba ettaka lyali lya jjajja ekimanyi lya kitaabwe. Bano bazzukulu ne mbabuuza kiki ekiraga ky'ebiwandiiko maama Nakasuma y'abirina. Please facilitate us. Bungama nti nyimirize mwami Ssematimba ng'alina ebiwandiiko ebimuleeta ku ttaka. Kakati gwe nsinziira ku ky'okumuyimiriza omanye ebiyinza okuva mu nze okuyimiriza Ssematimba okukola byakola.
0: Anti kati ye mukyala Nakasuma agamba nti omukulu Ssematimba ettaka lye liri Bugerere gye yagula nteyagula awo.
2: Yaliwo yawitinessinga endagaano.
0: Ekibuzo kyemaani mwogere naye kyali Nakasuma yogera ne kyemaani
2: wangi maama
0: uno weyogerako naye Ssebo mukama wange yogera
3: halo mukama wange Ssebo mwami Ssematimba yani
0: Muyunga.
3: Anti ekiwandiiko kye yawandiise eky'omwami oli kyo kiraga Bugerere tekiraga Namubiru
0: bwana kyemaani
2: wangi gabo
0: nti ekiwandiiko ekyawandiikibwa kiraga Bugerere tekiraga Namubiru.
2: Kaakati nyabuka mubuulire for information kakitegeera okuva ku nze. Mumbuulize wa mwami Isirayiri wasu amanyiiwo.
0: Akuwulira omanyi nterako wali headsets.
2: Mwami Isirayiri wasu omumanyi?
3: Simumanyi.
2: Tomumanyi mwami Isirayiri wasu eyayitibwanga Mulimanyaanya?
3: Mumanyi.
2: Wangi?
3: Mumanyi.
2: Awo bayitawo batya ewuwe
3: bayitawo ba Namubiru bwekiri
2: bayitawo batya
3: Namubiru
2: Namubiru kubanga fena kye kyalo kwetuli. Kaakati kankubuulire nnyabo ettaka lye registration mu land office eraga landi ati Namubiru. Kaakati registration ebyebigambo ebiri awo baba punta balina engeri gye ba locating obuyinja nga bakozesa GPS. Nyabe ettaka lya mwami Ssematimba ettaka eryo okulisengako yalisengako ng'ava asinziira ku mwami Mbowa eyaligula.
0: Mwami mbo wane ya wakucharo chenda mubiru.
2: Mwami mbo wa James C. Wa mukono wanu. Ni nyavu.
0: Kati chairmani wunzi kampulire. Achiba chila ganti bano.
2: Mpunzi kanga ngamba.
0: Yesebo.
2: Okutusa nga mchala nakasuma anyambye na ankolira charooza nti nabadde mukolako obutalibu enkanya na musabye biwandiko kwasinzira okupromptinga nze nyimirize mwami sematimba
0: obutasema kazi kali
2: nze sisobola kuyimiriza mwami sematimba nga nsinzira ku bigambo obugambo ebimbuliddwa.
0: Chairmani omukuru sematimbo nubwe yali agula ettaka lino waliwo abamuguza nga bamukika kya mukyala nakasuma ono
2: nedda nyabu era nabagambye bano abavubuka konza okutuusa nga muleese amataka gasobola okuliraana mugamba kakati awali wabachina wammwe nemugambe womuyindi wammwe nembagamba awo mubuwangwa bwawo wabaddewo omwami nga bamuyita mulekezi mulekezi yaleeta faida ne waliwo n'omukyalo.

0: Ni wechi ba chibanja wachiri obera nenda gano kale wachiri edame kale wachiri abaka kasanti yoyo yali mwana wa gundi ni wanku wadete teyarama na hechi banjo yoyo chali cha gundi ya mzara
1: nienga gubwana chema ni wachuri ya konti etakero liyari ya omwami mwami yani sirive omugenzi kati
0: omugenzi sirive yali avunanyizi bakukosoloza busuru kutaka eriyo
1: siriri
0: ya chikora burungi
1: chebali muwa
0: kubatuza abenja uru
1: obwakabaka bwa Buganda tibamu wataka lino nga abantu bano we batunnyonnyodde
0: bakunnyonnyodde bunnyonnyozi bakuwadde biwandi
1: anti chegamba anti nga we batunnyonnyodde kwa sina nga ekiwandiko kibampadde
0: basobola okunnyonnyola burungi nnyo taata waffe yali nannyini ttaka eryo era yali nannyini ttaka kubanga yasoloozanga busuulu naye alabikiranga yamusoloozanga ku lw'omuntu omulala
1: nga ina gwasololeza
0: yes
1: nga wantu awo tewali wawe
0: abaga balizi government ya gabalizi
1: yes ebo
0: kakati kisigirira ikire okubanti nno mubudde obwo government yali ya bwakabaka nga tata Silive yakolanga omulimu ku lwakabaka nekyo mudora banga nabadde saagala kuyingira mu ebyo nabagambye ekiwandiko kino nakunywa omukisa waliwo eyankwatiddwa akafansonyi n'akimpa mukiraba onombowa jesi yajja mabegako eri ngaakafone bagamba nti kake yakagula akati yakagula kwani simanyi nze ekyapa kyenabalaze obuwandiike bwenabalaze bwebwo kaka nemba saba nabo baleete
1: obuwandiiko obwabwe
0: ono mwami sematimba kyangu nnyo ate musajja muwulize okumuyimiriza okukola
1: okukola okubanga asima olwazi olwogerebwako
0: okumuyimiriza kyangu nnyo naye based on documents
1: which documents
0: not available
1: are not available
0: kakati ogen ono zoyo naira nabagambi wana abana basirive mkuze mbaraba tukuze nabu sirina nsonga lwaki nandi bademu kurudo lwagala okubanyikiriza teri iwo abo benyini bakimanyi sematimba aze bujize ya yakajja ku kitundu
1: okay mugeni
0: lwaki nsaidira ininga ne sematimba yes nje batusobozese okubayamba
1: nga balina kye balazeeyo ku tebo
0: yes naye ekyo kye bakola bakuyita kupaapaala tekujja kubayamba
1: ekikulu kya kipapula
0: nayogedde nga brother waabwe era ndi brother waabwe kubanga ku kyalo kuno nange nafuna omukisa kwe banzaala nabo kwe babazaala
1: olina kyogamba
0: so nabagambye nga byembagamba mbibagamba with a very sincere heart aye ne mukyala nakasoma naye nayogedde naye
1: mwami Muyunga
0: akati simanyi oba okugenda eyo gyalaze
1: bali kusaba mbadde nsaba oyogereko ku n'omukyala nayena ekirowoozo kyayagala okuba nga akugamba yogera naye
2: sebo mukama wange kyenjagala kikuveemu nagenza okukukubira essimu ng'eno najjayo dda bino ebintu birudde eno birudde kakati kwe kwagala okusooka nkugambeko
0: obadde okulagana naani
2: kati ebintu bino byali bya mu bwangu essimu baginkubira oba lwakuna
0: wange
2: essimu okumanya ebifo eyo baginkubira lwakuna
0: baazide
2: eya
0: wiiki eno ewedde
2: ddala
0: kati olaba abo bagayaavu abakubira essimu
2: kwe kumanya ebintu ebyo
0: bajja ne batandika okusenda ne basenda
2: iye nga simanyi
0: bangambye tebali mu kudriri nga bituli
2: byonna ebyo nga sibimanyi
1: chairmani
0: wangi nyama
1: gwe nga chairmani Wallands Committee chairmani LC2 ng'okozesa ofiisi yo nga ggwe tosobola kugattaganya bantu bano ne boogera ku nsonga eyo nga okusima oba okwasa olwazi tekunaba kutandika mu buntu
0: nabagambye eggulo omukisa omulungi ebbaluwa esembayo okuwa

0: muntu olukusorwasa zengi teka ko mukono
1: yesebo
0: bwebana ababa ansobozesezza okutegeera obulungi saidi yaabwe sijja kukkiriza muntu yenna
1: aha kuba kimanyi nti olina obuyinza
0: naye bwebanaabanga bakyali mwoyo okubuuka okudda eno okubuuka okudda eri kubanga kati agambye mbwe amaze ebbanga ddene ng'ajja eno
1: ng'ajja eyo
0: nasoose nenkiwulirako ate kakati agambye nti information yagifuna ku saazi day naye between it's now a week omuntu alina ebiwandiiko yandibadde abireese najjo kale waaki the latest yandibadde abireese jjo
1: kyemaniganze ndi kusaba abantu bano sooka oyogerekoko nabo obatabaganye olabe ekituufu kyekiriwa bayinza okuba nga wano tebalina biwandiiko naye ng'ate awantu wano waabwe bayinza okuba nga boogera nti wajjajjaffe wajjajjaffe naye ate nga oli yasolozanga busuulu nga bw'otugambye era ng'awantu wano si waabwe bakiveemu nga bamativu
0: maama gwe nyamba
1: yesebo
0: mu byenjadde bagambye nti ninamu kyempaayiriza
1: chairman awaayidde wabannange nti byonna bituufu baba
0: kakati bwebiba nga bituufu nze njagala ebisinga ku byange babimpe
1: ebyekiwandiiko
0: mbandiikire omusajja oli mugambe please stop all the activities until this matter is handled
1: kale
0: mukama lunaku lwajja nga tukwatagana nga ensonga zigenda mu maaso njagala kubategeeza mwami nyabogo ogambye nti oli ku busoga FM
1: yesebo
0: mwami sematimba oyinza okuba nga tomuwunyirizangaku tomumanyi
1: mwami sematimba gwe mpulira ali so prominent mu Kampala eyo
0: oyo
1: Peter Sematimba
0: abadde MP lubaga
1: mumanyi
0: kakati bw'obanga omanyi kalakita y'omuntu kalakita gyetuhandolinga
1: yesebo
0: abo nyambaako naawe obawa amagezi bakole ekyetaagisa
1: ekikulu kya bipapula
0: sematimba si ye muntu gw'ojja okugwira obugwizi nti munnange kusanza wano yimiriza emirimu gyo nedda sebo
1: kituufu
0: asobola okwetoloola n'akusiba emigwa ng'ate gwe wagiranze
1: ogyekolera ne bakusiba
0: n'akutwala neweewuunya gyakutadde yes nze amazima gemmanyi genkubuulidde ne bwe babeera wano nga tuli interfaci nze genja okwogera kubanga gemmanyi
1: mbitegedde mukama wange ekikulu kya byonna ekitusiba oba ekitujjayo kyekipapula oba ebipapula ebikwata ku ttaka eryo
0: erya muzeisirive ownership ye kubanga gye basinziire eyo okwemulugunya enyabo
1: mukama akumpeera omukisa sebo tweyansanya akadde kootuwadde
0: amina nyabo nyabo nawe webale kuba
1: kale sebo kyembagambye mukitegedde bipapula webiri wano microphone amanyi galeme kubagwamu
2: papule nga anti kakati mamama nga batambule nebagenda entebe
1: microphone sembera ku muzindaalo maama mwali mugenzeeko entebe ku nsonga y'ettaka lino
3: abaana bano batuukayo bano betukugambye abaali babigobako bwe babituukako nebagayo liri ku blupe
2: bagamba blupeji
3: liri ku blupeji
1: myaka gyakakati oba ddaddaddadda
2: omwaka oguwedde emabegae batuukayo naye bagamba ettaka lino liri ku blupeji naye twagala abaana kati ate ne basirika
1: bwe buzibu
3: mukifo ky'okutuyita ate bo basirika busirika
1: bwe buzibu embaga weeva ku budde buno nti
2: na bano bano bano mulimu era abaana baate abakimanyi kati kuliko ayabbidde ku ono maama owekyalo
1: eyamukwasiza ekisa
2: maama kati wayabatuusemu n'abagamba bwe ensonga ezo zigenda empola ate nga bano beerudde olusozi batandise okuwummula
1: sematimba peter nanyini super fm radio si yoyo omusajja omweru ddala ddala yeye peter sematimba alina radio bagita super fm mu kibuga kampala
2: naye nga bamukubye mugundi omusajja mawulire
1: katumusabire n'ekikulu kya byonna amazimagali ndewe bucha kumacha itakali tukozeko mbusoga wano biwandiko uline waku wada kajiko wachi yaka wandika nte kajiko kemu wade kasalagana kati waguru wansi kasalagana kati saidi kuno kasalagana kati mweche mutako lakuno na biwandiko mbwa kabaka wa Buganda
2: nyenga vyo jebili bano wenyini vali ino genda
1: jebili chitufu mama
2: Sentebe bano boba agale doboze libakanga muna na bano baba bali nebi wandiko era chiamani ayogedde
1: muna Sentebe agama anti mukiriza singa mamulese abambo singa
2: na ye kati speed je baba deko ebadde yachi
1: ya manyi
2: kwa kati mama bamukubira lwakuna kakati era iya kasente ate bano bagamba boba gakwata mpola ebintu
1: ngene ate bali eri bagenda maso
2: nokwasa kakati ate bano senga bafune kubade bagale kubo kati no nakufomu na agamba nti asijja ba kubo kati bali ya tukoze tutya baduse mangu che ye speed
1: era ngo muntu ali kutwale
2: chibe agamba nze nine chiwandiko ne chiwandiko balete kati no boli ne chiwandiko ngo sente bate gola gira
1: baba tuze kuchalo okobakiriza nti takali no lya mzee Silive
2: bakimanya abatuze abantu bakimanya
1: baka kasanti takali ya mzee Silive
3: era baba miere kubo
2: era
3: chongora manga yaganye
2: baba mie kati bachali awo kati bama interior ja kugusa chintu chinesenga sente bela kati kubanga negulera yachusemo yaga kuba yatugame badde sibasubira
1: ekitegeza nti ensonga eno singa tuba tujikute mavumba nakupa obudde wagama nti basimancha wabanga basimancha nedda Neda. Bubanga basimancha obudde babukoze eki babutuyiseeko. Bane simu tuziguddewo wanji mukwano gwange. Wanji sebo. Nawe okuwuliriza sebo.
4: Onongera bulido munda Sharifu okusinzira Rwanika mu Bugiri district.
1: Ali atena nyonjo Angelina.
4: Mulungi ino.
1: Bwe bulungi.
4: Mpegano ndikwira kumulamwa.
1: Yes sebo.
4: Esta ndikwenda baganda banga abo babasikaire banga abali mu studio. Bategere nti amasima gene sawe ne kiwandiko ne kikola buli wamu.
1: Kiwandiko.
4: Nze na nyambi wemba nkuguzize itaka nkukuba nti mukuva mu buwanvu tugabana ni munda. Oba mu buvwandu ba.
1: Yes sebo.
4: Mpegano mu buvwandu ba twagabana ni mukwano gwandi katugeze nishi gwendi na yowano.
1: Yes sebo.
4: Omwami abana bano ndige banayogere ebyagawa. Omutango nibale bagira okuva mu nsonga edo baganda babwe nga bamaze okutegeera nti ebintu bizibu
1: bakkiriza
4: kati buti we kibanga kiri kityo nga baliika kasanti amazima gene endagaano ezo oba ekigema kuyitako ekyo ekiwandiiko biriyo
1: yesebo
4: bajje babinoonye ensonga ezo zijja kugondoolwa
1: kale mukwano
4: awatire nti olwo omusaada mugayiga sema
1: binyonkondo bijodolo tesinga musango
4: mwanda Sharifu Rwanika ate mu bigambo omuntu takakola kiwandiiko nti nakuwa ndakuwa kuwangala kira kigandiiko
1: yesebo
4: singa bayogeranga batyonga bakoze ebiwandiiko byandibaire bagondoolwa ayi kope nti nja kuwaku nibadada baisoba byogerawo Bado basigala nga benda kiwandiko tibenda bye bakola ninze dada wange kalende yakobanga baba nti nja kuwakwa omugabo
1: yesebo
4: bwe yafa baba bamukoba ati gano nzirawo tokoma mu bigambo bugambo mwana Sharifu
1: tweyanziza nnyo tweyanzege ensonga eyindi okwongereza ku nsonga ya munda twakola ensonga ya mutated reserve buyende banange njagala bategeza nti okuva twakola ensonga ya Emioto Edrisa ngaine ekiwandiiko bulungi ekiraga nti manya baba usi yampa mutabani wange bwali kula muwetakalie ne bali twala mugeri ya mancholo kuluna kolo okubiri tugenda ku ground tugenda ba meya bachiamani abakaba parliament abekitundu bamaze okukiriza ensonga z'omwana ono zibenga zitulwamu omwana bali mubuzabuza nga nebyogera byonna emyota ina fairo eyetakaliye eryamwebwa muzeyi naye omuntu nga talina era nsonyagamba nti wana wantu wange mama nakafuma nakasuma baba kali yesubula ebya Uganda byatabuka dda kiwandiiko oba mukifuna leero kuva ntebe oba mugenda wakyemalendo kuba Nse ncha mwagala muko nga tuli off air. Tulawe cha tugamba. Busoga Royal Radio.
5: Hello.
1: Wanji.
5: Ano mkulu isa ne chiindi.
1: Mkulu isa chiindi.
5: Kakati.
1: Na air time. Muteka kechika. Ebi kabi nebyajja ebya nusu bitanu lukumi nga tuwogera muko. Wanchi Ethan oba ise chindi.
5: Hello.
1: Hello, hello.
5: Sebale mirimo.
1: Akali nawe je bariko.
5: Kali nyabo.
1: Yes sebo.
5: Ono muslim Saddam Hussein kuveno luka na bitama. Nga sima bwa mpereza yo mama.
1: Yes sebo.
5: Kai
1: no labone ba mugambe chi. Nze nabagana okunsima nga ndi kukola nsonga ziruma bantu on simon sima coach. Balekere Brian. Kare na wakuliza baba wangu umulu nji kansala to be.
6: Kwa gana kunibale kerebea ni kansala to be hiviri asafu na mnawe mwako kwe kuwele hata coordinator Jinja district.
1: Yes sir, wagamba cha vani.
6: Vani alio umulu nji azira vizibu mama.
1: Bwe umulu nji.
6: Katikumula mwuru waka iwe. Baga andabangavo akotele ni mwainazo ya aliomu.
1: Yes sir.
6: Nga wayo gairo kwa ati ebi wandiko nga ino vuka kafunti vio vachikole mangu na ambilo bagale ebi wandiko ebi kubanga lelo ebi wandiko na ebi kola vili wamu.
1: Iye sebo.
6: Idu kilavu tiba ziraka senta yore mugeigo mugeigo kwa tuko ebi wandiko nga atare senta.
1: Ira.
6: Siga lango weleza mama.
1: Kale tuwe yanzu zanyo tuwe yanzege. Bane muli kuulira. Tuli mukoti ya abantu. Bano bakuba kuva mu nsonda za njawulo tebali wa munti batuddewe bawuliriza shitegera. Sokati ensonga je tuli ke nkuru ya biwandiko.
7: Hello.
1: Hello.
7: Tumwe ba Gideon Bujiri.
1: Yese bo tumwe ba Gideon Bujiri.
7: Naye ndabalwa wo.
1: Balwa wo.
7: Eriya ka jadanga sio zo alibaraika tuzindwa mingikira sati.
1: Barira wodala.
7: Ekiwa tasa viwandi kuna ungo mungaza kila nina wode mbemu wangu. Wabezi yuko na hivu wandike techikulu.
1: Iye sebo.
7: Ewa nikuwe.
1: Kari, mwe wale kubayo nga muuliza. Wanji, alikula ini. Kari sebo, na wewe wale kuuliza.
8: Maribatia.
1: Tulibulu unji, mpozi mweyo.
8: Kwa rotu weleza.
1: Mune tugeza ko?
8: Onoba mweta. Jaja. Okuwe pala Bugweri district Buyanga sub county.
1: Yes sebo.
8: Nendo kubere bigambo tukere wange.
1: Ndi biwulira baba.
8: Abantu abo. Kandi government yabakola
1: ko. Netuwaka. Jaja netuwaka tetuwagaliza kalunji yadde nakamuna katono wanji munange
9: okubatya wa Luganda
1: ndi bulunji ogambo otya kwa muganda wange omuto no, muto ya, wange mulunji taina buzibu kale mchala samu
9: wanange jambo abana bakuyita
1: ngenda kujamba labeko
9: Sale bambi muti kumula mwa.
1: Iye nyabo.
9: Madame stop na lero ni wonga vile muntu wen koko. Zero chikuwe tansango ye te woku na baba hile. Mamu kuma wengali. Nedo ni ifado kazi ya baba hile kwa ambila elaga kukoba hako embaluwa.
1: Chitufu.
9: Eku kutole. Eku tole. Ega yuwe kwa kukoba vile msado. Aye chigambo itaka. Zwembo ne baba zari wambi. Kolo muntu kwa baba zile genye kumune neino.
1: Chitufu.
9: Kuvuvu watisi vatesu uteso. Mwa lava kunikaba wako. Abe kunikaba wako. Atibaja kumusobola muganda wange.
1: Ngati wali biwandiko.
9: Atibaja kumusobola vatesu uteso. Amazuba wengali.
1: Yes, nyabo.
9: Na yona sasa yange akunga woluganda.
1: Akume nyomu kama andabira mami.
9: Sorry.
1: Iye. Banange, lero luno. Lero luno. Wanji busoga royo fama. Na wakuliza mganda wange.
10: Na wakuliza mganda wange.
1: Iye sebo.
10: Aya, bubataza ino, kiva alu wawo.
1: Balu wawo.
10: Ede chintuwe chue wana wakuenda kuchia iliza. Kichitu sika yikusupe ninga mwezi, chintuwe chinene chuela.
1: Ila chitufu.
10: Kumanga kuchia wata andika kumugulu mbo, kwa wata andika, kwa wata suguru kufunilevi wandiko.
1: Mkusoka.
10: Kwa wakano, kwa wakano,
1: Mm.
10: tindi mwafo kwa osobola kusinga munga iga kuma wabali jote metu wale kumyo la jata la kakeye
1: konka
10: mbalabia masada hile masada baitu
1: ah mama wangi
2: chonga ya njihulide
1: mjihulide ama njigaba wedemu
2: na ye
1: microphone yeyo
2: mze chenja agademu china che chitulaze naeka kati katinga ba mukadde
1: ba mama bano
2: baba balina chikoze bulungi mama natuka waka kati kati ne mama banafe ba mama abategeza nenga twagezaako nnyo okwogera ku nsongezo nenga kati ngaba nunga bakojja nga baga mugende mpola mugende mpo kati
1: fefe bakojja bano we batu yitamu mumwezo kubanga muli yao nenga ne kojja muganda
3: bali mu akagamba
1: tya
3: ebintu mbive ko eri babisazamu
1: tolaba gwezo kubali wano gamba sema timba yafuna atya oli agambye te kiwandiko kanu kako ati te kiwandiko kyennafunye kitongole oli yakinzibidde ko bubizi ayinza kubanta yagadde na mtu gambe ya kitu eya mukimubidde ko nenga bwa mu family
3: yagambye oli owe kyengulo
1: ne chindi mubulamu obwa bulijjo
3: owe ulwazi
1: mubulamu obwa bulijjo it is never late tetubanga koleti nti bane china sokanga ndabanga akereye bwembanga mukakasa nti musobola okutuuka ku blue baga akiri ku blue
2: ki blue
1: page entebe nga musobola okutuuka yo sema timba naye muntu lwakuba nti aina mwaka bola msajja munene nze nkuze mmuli Peter sema timba billboard ze Kampala nga omusanga ko lwakuba nti kati mukama anansaasira nga kasente kakendera mukono ye musajja munene mubede naye bulanga mazima tutambulide ku mazima matufu genyini nyini chairman we kyalo tanna tuvam lwakuba naye akola binagambye nyizo okulanga omuguwa ne gunnesi biri musajja nansiba alimu okutya bwabate yaliya bya mirundi emeka bwabate yaliya atidde kuba nti oli musajja munene mukyasobola okuwada awadako nimukoze so obwangu nimuba abantu bashitunu nembaita itamu nga baka kasanda ashitufu nga muka kasanti awantu awo wa baba tata wa mwe omugenzi silive mwe nga abana bana abazukulu bano tibagenda kulabikira ku four front tetugenda bala bakumwanjo mwe nga gwe nosoka yo oba ne baganda babakiriza nti dashitufa awantu wano waffe nga munawo nabatuza abagama dala awantu wano Muzei Silve kuba ye mwami muyunga mukogera kwagamba nti alabika alina na muntu gwe yasolokezanga sente nga wantu otewali na wawe
3: kimanya ayagadde kuchogera
2: bwo eh ayagadde chogera
3: musaji
2: yali musajja wa kabaka
1: nti awali wa Muzei Silve
3: ba musalira kefu yika 10
1: ono muyunga
3: tata
2: Muzei kabaka
1: kati sawa zino
3: gwe musala kabaka gwe yamuwa okusima
1: nachulira kone wano juice nakola program nga nchali ku radio eri je nasokera nakola ko program nango omwana omwami wa kabaka mwami bitokote bamuwetaka edene munjeru
3: baba wa
1: baba echo sichi penange nalinchi wideke saba sajja asima
2: otuka mu bigundi mu byapa echapa cheje ekiri kuliko silive
1: kati bimu ino kuno nayo bulijjo mulinda
2: ki
1: abana baba na bachali bali mashite basitukira mu mbaka samsema timba bwana aba mazo kutwala wantu wano nga musirisa busirisi nabala bagenda kumeruka
3: gamba agenda kutugobawo ne amene yana amalalo
1: gonaga we bali nnyo kuba ye mgaga ina sente bwana nga musobola funa ekiwandiiko kino nga bashite mubifuna
2: anti bamanya abana tebasobola
1: tebasobola batya bavu temusobola genda Kampala no mwava ulizibwa abantu mekala tuse ku parliament mubuna kubwa era ne bauliza bulungi kisoboka kisobokera damleke na kugwa mu manyi
3: terango jja tuyambira dala tejja tuta
1: ngende Kampala
3: tunakutwala
1: mubadde bauliza balungi kankole ntia babiri basatu tugende abanko tukowe ngapulyanga koye encha tulina okuwa magezi omukyalo we buyende amasimu abiri gokka tusibule okuwa magezi omukyalo we buyende oba sigala awakawo nga tavudde wakiriza omusika bakwatagane babere bafumbo oba agane agende mu bwobuyinza waliyo yafesa zuuliriza abafumbo era abatanye ensonga eziba ziruma abantu Busoga Royal Radio nawe okuuliriza sebo yes Edwin Namutumba yes sebo
11: basobola okutuukirira obwakabaka yabawa ebiwandiiko
1: kyokka
11: batambule bajyeyo
1: iye
11: bwainuma tubone ekivuayo
1: bakole
11: ebiwandiiko ebyo
1: kale sebo
11: bwainuma tuyina kubona ekijja mu maiso
1: tweyanziza nnyo tweyanzege gwasembayo essimu zibadde bbiri zokka tube nga tunnyuka yes
12: bidiyono yakomyewo ku nsonga z'omukyala oyo musaada yeberere mu
1: musaada ki
12: alinga byayiga sawe n'omusaada olwafa omukazi mwenasalawo kitera kubaawo nga atleast nga mulamu we yalina enkolagana naye kubayira aye tinakwetambu
1: Gideoni, ido, ebyancha, tibuti. Kale, musiula abatuuliza tugende.
13: Ne tweyanziza tweyanzege. Ne tweyanza ne kooti
1: ya bantu.
13: Ne tweyanza bimutu wadde byonna kati tubitegedde.
1: Nze nansaba, temugwamu maanyi. Kikya sobokera ddala.
13: Tetuyinza kugwamu maanyi nga woli.
1: Kristu Yesu mwana wa Katonda omulamu.
13: Era gw'oyidde, obulako mujyanze. Tuwasibude mwebali edalo tuuliriza naye mutusabire tufune obuwanguzi
1: era buno buwanguzi bwennyini
13: kintu kyaffe
1: kyammwe mukakasa
13: tukikakasa
1: kimu kyokka nti
13: kiwandiiko
1: kale mubadde bawuliza balungi mwebali nnyo okuba nga muteesezaako katufubeko tuwaddewaddeko bintu bijuliddemu bijulidde okulinnya motoka paka mu bwakabaka bwa Buganda Yenze mnakochi, omuzira nyonyi na nyombi, estatu dingane kusawa satu mga kakasidu wage nsonga mlunaku, omukama Katonda wankomire, bagala nyo watu.
14: Abachala, mchiwezi rata chibinti emboneka, nechitibwa chaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitue, bakutuke mviri, beyo ngero kumiuka. Buliruche vizi gobi ngero kuboche mitue, mwafu na amabua, mwasibwe mitue, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binobu kutuka mviri, okusibwa mutue. Nibine vyo kona kona mumutue, toida yokubifuna. Product yu bajieta, yeko ant dandruff oil. Ngojisiga bisige mumutue. Mutwe obuzibu obwo wabanga obuwonye okuwa niba yongera kuyeko ant each cream overkedo uyakola kumviri yedamyuka dairugala damasamasa ateda aguma bulungi ku mutwe product sidino tidi sosola omwami no omuchala musobola odikozesa eranga daka kasibwa ekitongole kitwale byo mutindo mu Uganda product sidino daga ne maduka gatunda ebizigo ni supermarkets edenda wulo okweto loli iwanga okumana ebisinga obakubira ku note musanvu note 5 anana 5 anana mwenda atano nandala ni ku note musanvu Sambu ndala, anana mwenda, ikumi na munana, noti musambu.
15: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup. Daga ane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa, nechitongu cha National Drug Authority.
16: When the pain puts you off, get on with head on.
17: Omutwe, omusuda, obeli inu werikuruma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otola wobulumi ni head on. Head on mufuno okuva kuiduka, oba ku pharmacy kuli okumpi, kubeye nsamusam. Head on, nobulezi obukasi nzo kuweze obulumi, obwomutwe, omusuda, obeli inu. Head on, nobulezi obukuiza kumulimu, era, au nye nobulumi obundi obwenda ulo. Ngobu omugongo, omutwe, ebivu, ne ninge diruma. Kozi sa head on, akuyamba okuwa ni obulumi bonabona, ya ikirizibwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, webale head on.
18: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwa kakuno Mpa kidega nenda msonga Royal Radio Edo kwe toro lebyalo Nirumbia idinda nisi tricky team Eti njo kwe mchaga ya Tichibanga wa mbusoga Habana badia kuta gali Badia tianga gali Wenu kakasa nji habana badia gali mbusoga Bali yo Nure cha matuwe buwenda budondo buyala Habantuwe kasowa Na wangoma chini ya muli Habantuwe na magira kagoma Butangala buwenge Habantuwe mawaito Habantuwe na nkandulo Uchaga ya bukungu, abantu wena kabuku, namulichani usoga yona. Kwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawa chabu chaga ya, awo mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ne bando mutera biranti twida kusamba mu mpira okwesa nusamu wakati wabakoze babusoga Royal Radio ni team wanje kateke okuva mu district ya Idinda wetu na mala PM fancy esimulu na ndongo olwoni abembi babasta kacho muziki mwembi ku mwembi mwembi ku mwembi binobyo nabyo nabi jakuba live ku busoga Royal Radio ni TV gagade eya sanyuka TV empaka dino diteke king of soga Royal Radio dawa girwa
19: sanyuka TV Feba Nodala
18: Black Bull Echokunwe Chayde Kende KCB Bank Victoria University Kampala
20: PM Events
21: PM Events
20: We plan your party.

0: boda yo ni moko ngo sasula yo sente di soka imitwa lushina na nita ndonka diti uruwani bulisasula ka sasula yedi ndi mpola mpola chari ya isa gari ya moke ilikuli okumpi mbo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.
1: Esawa diweze muka agadene demisana
2: Busoga Royal Radio.

0: Ake na kureka we sotinge da chika dido diri kumido nkamu nange Ena kudio mwezi diri kumi September 2026 Una kuruwa kuna Yeza Mrage tube tulitamla Makumi ya bina isa donke bia tungile sawa dijakuba muenda Iwari kuuliza bajeta saka tada afternoon groove Paka dijakuba sawa ikuminga tuliku kuba endonga Atetu wakua na maulire Mnange Kwa nga kasi zonu katandi, sikuwa madi go mnai katandi so gemere lao mpola mpola Habali jawa wairule vii uzimu weba likuwa nga mulika akara vya ikatairamu nga we katu kora Kama la katu vamu hao Tuwa banga, tuwa tegele jama iso Hainga ni zeko mex robot nsomba vima salo ongo ni mchuali mila lati na vaguru muise iguru Nefumandaza
1: Ok, vuterevu ze walzo x babalao luna kuruwa kuna Throwback Thursday chovora ba mkuru Wizzy DJ akubira dala bidi ebikadde atuli ku entertainment tukuwera dala mauli da gasike da lobera gakabi bulunaku nago agagudde olwajjo atwakamaliriza sakata omanyi wali mauli agagwa osa 10 neda chikanga 2
0: 2 aye ngati tuire
1: aha
0: twaba ngatuli no
1: gatika nago mwenda kwa na 350 10 minutes to 4 tugakuwa
0: tago tugakuwa hey,
1: agatule magego agagwa nga tuli mubi kusike so gona tujakuba tugakuwa mgo mayitirivu gamba muno agambe mune tukwetuli
0: kale katuide katono

0: okuva mu likano meloke yiwanga okwetoloola isse mazinga wa Africa n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwanize mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Edachi kandala nevo kwega nesa wa ekmine ndala. Nkwa niliza mauli lage nsunga gesa wadino, Johnson Muwanguzi nizali juga kusomeda. Goli joku ulidaku, nomuliaga matapani womusu gowe putole owe tole yo. Balikawa ntibaba ibetia koze, echo kulangirilo muka mwondi. Chichamu, okuva kutiramo, echa oyo nyimba kabamba igulu. Atuala ba aladisi wanabana Uganda, ageni waile kumu district na mtumbe yo. Hali kuna okula bulaku wakoze, ili haba kule mbeze ba district yeyo. Atenga wana chibi na NUP mu district ye Bugweri. Baba kwe sambade bili kubantu wali kuna olwe gugungo lwe bategeike. Mukasera mpayi kago kufabuti. Agonaga ndi manji kure diyo yo. Nige nkule teire kusawa dinaiku minendala.

0: Alright, maikiri zenge kari kugwa bei tuwe nawe, tuwe nga tugema mzindalo guno. Tituli inze sente kugwa bei, me tugugeme. Tugugeme ile uo, ilange dachi kenkala muela, gedachi kabili na isatu, nedega inesa wendala yobu ile, obolu na kuluwa lero. Asonga kalenda yo, ilaga antlero lwa kuna. Hii, ilaga lero lwa kuna, inakudua mwezi kumi, mwezi ogwo mwenda kumibili. Ibili mkaga, chilagachi. Kabo nilokene akole kubukalamu ngo mwaka guona begutambu ile. Amazima gendewa mwaka gugolo ile. Mwaka guwe ile ku. Aye mkuu waku kwa guo. Echibu zwagati ya wawo ne wange. Biwali olubili dotu usa obotu kaku. Percentage wise. Okubiewa. Bolinga lingamu kuchikumi. Ngolukwe gabila makisi kuchikumi. Ebya kutwala mukusaba omwaka ngo ingira nokumalaku olisoka mu mwaka wali nebigendelwa byo abandi bawandika ku papula yataku mukama katonda ngemeraku nenda nzimbe omwaka guno ngemeraku nenda ngule matoke yange omwaka guno ngemeraku nenda mfuno mukyala mukama katonda nebintu bingi mpere byakugezaku biki byokozewo edachika tambwire abine ina dituse. Tienda kumala bwile bwa muntu nobwa ngendi baba mama kye wali angono ndikwenda bageme mangu ninze owekitibwa Luka Kamwa David Lajja abasinga gumwidi ngo mchotala tumaze nato kuingira wo tutambuze program zimbe nsi kuba kuzimba kwelele twenda kuzimba iwanga chovu bantu anaka ile mwatu wa matimu tumwatu bidozi bya mzimbe nsi ngo bita kubasoga loyo radio paka saa 3 ya usiku. Kande kama nanga bala mseku mumo ulile mtandi kila u.
1: Nange mba nilizanyo mprogramu eno. Zimbensi. Mwebale kuzimba. Tuzimba na mamutu yambako kuzimba.
0: Yes.
1: Na mkubade waliwo mwulili za atu gami. Eti mwebale. Ni hati mzimba wala na mzimburu.
0: Ansanyo sizo mwamiyo.
1: Ya nisoko.
0: Ziti Damiano.
1: Damiano. Wenda shibizi.
0: Nino kuidukile lindi.
1: Na kubade mzimba wala mzimburu.
0: Atikobe mzai Damiano. Ani.
1: Biaruhanga.
0: Biarugaba.
1: Biarugaba.
0: Yes.
1: Biarugaba.
0: Damiano. Mzai
1: Damiano biarugaba tukula msizanyo.
0: Musado ya tuenda.
1: Mwebale.
0: Atugulisa. Kuba ajyo kutuka kwa
1: tuku kutuka atero
0: kudagana ngatiri bulonji ayirwali dangandi okay ali chikulira
1: kakati ngancyage na maso kwe yanjura nkano nyinzo kera bila kanjeru municipality abakadde bange njagala yabakadde ngaba 5 kwanza nina abantu benkoze nabo oluganda okulabirira ngo omukadde tayina wasula tayina muyamba njagala yabakadde batone nyenga njya kwagala babiri wano mungeru sentro babiri wakisi mumpeyo umu na ina yumu inza wakisi okumpa ya babiri babere mukaga
0: ilamu bali kuenda mbifo
1: abakada batayina webasura
0: miaka emeka kuemeka
1: asagala miaka kastabe ila mukade nga kualifa
0: nga mwe chicholiku
1: nga alimu kubona abo natayina wasura taliko muasirizi yena abo mbeta agayo amulina ngu umuraba mchitundu tuja yone ila tuja netumurambula
0: yes
1: netumuraba tuina utuagala okumuteka eri abazira kisa abajjo mulabirira okumukola ki byonna byonna kumusuza tuina dala emikwano gye tukwanye omanyi ngenda nkwana emikwano gino
0: yes
1: mubakadde kubanze nabulira abantu ti omulimu gulo gwenkolo gwo bukadde empera ngisubira kuveri katonda
0: okay
1: ero muto yanda ba mu covid navuga ne kigali nga abajamali bampadde mere ya bakadde
0: nakubona
1: nene nacho ne nchivuga so amanya nsubuga chewalianga muzanganda ino sumu zokuwa sebali jera msajja wa kabaka atenga ni msajja wa isebantu wa nebusoga babo wangale ofugo obusoga otukule mbere tutusobolo kulakulana alikusonga mu olunwe nzenge na musonga mu automatically fumu yenyeni fumu osoka miyise batoti nachawo mwana mukwano gwairo akagala kutobela
0: isoba
1: dokuagala mwana musoga
0: main street one
1: ku main street ndakuwa mwana musoga mwenda
0: kubata wangu bela watu
1: wao na mchawa
0: Wadiyo kwa bulungi okwogera ku kintu ekyo.
1: Sagala bitu bya
0: bulungi. Ebusoga wano, ebusoga tuli mwino kugayirira. Tutu abantu bitibwa.
1: You don't respect people.
0: Na ebusoga no bakati lukaka magwembanga na ye lukaka magotsaganga na ye gotsananga na ye.
1: Kati lukaka bandi tutambula. Noyagala okutomera ise bantu. Kati ze manchi labantu.
0: Ah ba kibino.
1: Ngamba ah. Ebite binkwata. Tikwata kongo ogera bado kumutomera. Na gambye nti yimirira ise bantu uyo.
0: Ayite
1: une kati kirowe. Okitegedde. So tuli ku 88 woli woli wotezaawo era kuvira oddala abamu mungamba nti akalimi temukyusiza
0: nawo
1: okuva radio jeva kuba zonna program ziba womera
0: yes.
1: Era mwina bye muyiga mu 88 katonyeze mukaga fama Busoga Royal Radio ondi ku moyo eyo owekitiibwa mugoya yatuterawo owekitiibwa mugoya
0: yes.
1: Yatuterawo radio ne tuyina okumwebaza
0: iramu iramu ekigambo ekyo olikwogera bategeera bulungi
1: sebo owekitiibwa mugoya yatuterawo program
0: radioyangaku nzemu etla mulangira
1: aha
0: owekitiibwa mulangira po
1: mugoya
0: yes
1: tuyina mwebaza muyina mwebaza
0: yes.
1: Kubanga yatuterawo lulere tuluno kyenali ise radio
0: yes.
1: Kwetubayisiza amawulire ebirango na buli kimu
0: yeah.
1: Tumwebaza olwekyo ate naffe n'atuleeta nga basajja be n'abakozi baalina wano
0: yes.
1: Okubeera ntusobola obbaweereza
0: ate nga tubasindika nti mumwagaana ng'eyo ti muntu wakwemulisamulisa
1: mubantu ye
0: muntu atya katonda
1: ng'abagagga ab'embuto
0: benda ali powa muntu yes, pole aye bwoba mutegeire bumwebazanga kirala ladi yeeno ali omu ku bantu betweta our local investors
1: yes,
0: abataide wo business ediyamba abasoga ediyamba abantu mu Uganda Butibwe mbako banti aliyomu kubantu abayambye okumalawo eibula lyemirimo wano mba mutuufu muntu akolisa abantu nga 15 nga tuli babalira ku just investment ya lwediyeno yonka twatukulimbye so twende okumutumira kuno kumwebaza
1: nzikiriza kano
0: emirimo gijako
1: kano nga sina kera bira
0: yes,
1: bana business mwenna mu Jinja City aba
0: boda
1: boda mwenna
0: bagulira
1: olunaku lwencha kino kivudde mu ofisi ya president ya RDC kaulide
0: yes.
1: The security nga bayita mu mukuru senyonjo omumanyi mukuru siye mukuru wabasubuzi mwenna wali ku main street primary school olunaku lwencha mwenna doza sawa nyamu na haba mtu usewu.
0: Alright, dachi kadi weza satu. Dachi kadi weza satu. Wede gane sawa, endala gwe. Opa ilo che denti, muna maje, eluelu, muluwa ide. Alikubwale.
1: Eluelu.
0: Kwa sise dobozi.
1: Eluelu aine chizibu.
0: Sikule dobozi, yes.
1: Eluelu.
0: Yeah.
1: Pozi jeno.
0: Hey.
1: Jene eluelu.
0: Hey.
1: Aine
0: Lieutenant General.
1: Aine kizibu.
0: Lieutenant General.
1: Njagala kutegeza abe wabwe. Aliye yoteso kadije ya umulira. Nti mumuyambe. Omanyi buliru duobera ngo kuzo bango ina woli. Ojukire bintu ebye mabiga byozo ita.
0: Yes.
1: Olabo olutalo olwo. Abantu bava ku lutalo bwe batabadde abiriza nnyo na kubabudde
0: banji babitiramu
1: muntu abamwayiza nokutabuka omuntu kubibadde ku front line olid so bwanerweru emizimu mingi ejo ate yali adubi
0: yako bakirala
1: mingi
0: kyenso lokumuidukira ku
1: abantu beba mutwale ko
0: bamalo okulumba kasese olubidi lwe kasese
1: asebo
0: olutebeleze bwanti abantu over 100 bali tula makaba yako babo yabozibo na maulira omu nti Oluta lweka sese lo mwabaide kungala bedu amani. Ya, ya kati yes. Eze gotu isenga nga aza msango. Gobligo uliente ya kubibu wafu ile, ya beno msango.
1: Kakati, wenda bila anti tali settled ya tali burunji.
0: Ya kati ya idusa.
1: Mukudanga. Tana. Sibu nga yagala
0: kubogolelu definitely jeno
1: nga atula baba
0: la gaenda bogole
1: but ya nenga bo ya bogolira ko empologoma se ya jibogolira ati nga nebisere bya basement bya basement byali bitandisi
0: empologoma yene
1: na jibogolira abo bali bulungi era senga te mukuru yalabe ya sala magezi na
0: all right nga tukali kujja wala system elukulaga emilioni namba ya mitwala 5 sawa yakuba wampia alina isimu kalivela ini ya Airtel MTN gemba isimu liyo tujia kuwa sente emitu walo 10 10 ya bantu 15 mubenga mtu wala kumpi ya dino chulu nukola ta kumangu mobile money lwe dembo ta ku mtu walo emitu wale bili ne mtu wale sa tuneta no sobolo ta ku enge chikuwa man no bwanguzi kuninkira kuzana
1: kuzana kuno
0: yoko myo kuzana nzane diwera ku
1: ne mikisa
0: okwigule message
1: yo jigulawo
0: niga star bili mwenda musambu sita emu hash
1: muulira bulungi ate ya kwezo kusoma ziweddeyo
0: hey.
1: Abana mbukoleje lecho vula mbade mpulidinge eri lukakamwano tuje tutandiko bawa mitwala abiri
0: yali
1: tukendeze ku bantu abantu bafunye dalaka wera akasukuru
0: fees hey.
1: Kale nyiga star
0: bili
1: mwenda musambu sita emu hash
0: olusoga
1: afande nebanno abakadde okuvwebweru wegwanga mbala musiza mikwano ja famanya nako badde nchagera bidde
0: katono yes
1: tidamu ye tujaba tumira mikwano
0: olusoga
1: niza aba feba
0: ni program ibiri mwenda masambu sita ndala hash nkobye ntia
1: akukobye nti ni gasta ibiri mwenda masambu sita ndala hash ehe
0: kastoko lecho
1: haya basoga musime ku anti naye galusoga
0: kastoko lecho
1: ndogera ndogera
0: yes singa tukuwa ku just obtonto no bayile wo bala mafuse nsonga
1: bala mu
0: nanga tunagende iyo e kantu mina kalamu kwano gwange ino wano bamweze ti wundi omukulu Ivani Chigere manager wa
1: ki
0: Elegance kigambe echo kiri yawo Elegance oba Elegance Finance
1: okay
0: institution ya gaba sente wana matawu
1: gaba sente
0: ni Ivan Chigere tukula mwisaku bala mono afuze nsonga ino bala mkotu kuogelaku afuze nsonga ya mani kutu yoko kwa chili oba na kwendo kumpa putu nene chiyaka Trump alene chiyaka
1: ne chidala toro katile ne
0: ate meyo mtu yabade toro sebo
1: yabade yo
0: mbe itidi ngeri yabasa wakabali kujanga yo
1: inga

0: Naye katusabe nti Kibuya galiwo anaalwa ddaaki n'akya. Ebintu bino bya buwangwa, bagoberera obuwangwa. Kabaka asikirwa kabaka bwabaawo omusikaawe. N'ebirambo bibaawo nabyo bisibwemu ekitiibwa.
1: Katubasabire.
0: Katubasabire busabizi bakimale.
1: Nina muganda wange eino ow'ekitiibwa ali buwengaawo. Tukola naye emirimu gya butembe. Nenda okumusiima kwa Ken Swiso, muganda wange ow'ekitiibwa Masulubu ali awo buwenge. Nenda okumusiima ku minisita mu bwantembe. Nenda omusiima nti aliwo akoze emirimu gw'amaani okuboneka nga Butembe neyemererawo. Nenda okumwebaza niba naifwe tukola nabo mu kabineti. Nenda okubasiima Ken Swiso mwebale ino.
0: Bw'oyo n'enzijukira bwe navuma kojja n'ensika obulevu bwe mu Masulubu kapa. Naye yasimbula oluyi ne bwe ndi kulagenda
1: wasimba
0: sirirwera bira saaki jumia
1: wasi waya kuduzi
0: bei yasimbula
1: oluyi wena wali enda kumanila ino
0: butufu egeri jali anjagale iyo nze nendoza tinyino mumanyira mbuli kimu ne kwa tobe ya kusala Masulubu
1: ya kukubila buwelele
0: ati wati
1: ntendo kubo na abantu wabakulu nga balikuzani bi bebi ya biyana bitalango zandla mbile vubi na hile biyana
0: alikanawe na musika busatide mbala ni mugamba kuzama oli Masulubu kapa.
1: Wali mchedu chabu silu
0: chabu. Wali Masulubu kapa.
1: Kila igwe, wakulida mchedu chabu silu. All right, mugele umulabako kadaga.
0: Mugele jali.
1: Mama Afrika.
0: Kadaga mwini. Adokomora.
1: Oh, sasa lafande Samuele.
0: Ebambi.
1: Tuinzo kujia yencho. Kujia
0: mduwalido na yesawa yona.
1: Tujia yencho.
0: Tujia kutuka.
1: Tuidabona. Wencho wa
0: Saturday. Kupatu wako mao mduwalido.
1: Over Saturday, over yencho. Tuidakupona.
0: Tuina kade katono.
1: Katona wana atusobo zesa. Tuida kupa netu mlumba kweka. Wanyama utumula mseku. All right.
0: Aba ntutuba waka deka.
1: Mpozi tulina omusa ukusawa ibili.
0: Kati ya bantu.
1: Tulina Dr. Nicholasi Waiswa. Mwidukulu wachi. Wabalongo. Abena mungalwe. Mutatolaku. Mutatolawo. Na atla angu kubimala.
0: Boli raja mstudio muno.
1: Sawa ibili.
0: Mariantu walo chengendo kuyiga.
1: Sawa ibili paka
0: isa. Ina chengendo muyiga. Kwa ila chovula wanga mpandi kau.
1: Na wa St. Nick. Wale mpu umuide. Inuma wa petrol station. Hei ingiliza jipula. Imabe geyo.
0: Musawo mkuku.
1: Nede St. Nick.
0: Na muka kasa musawo.
1: Nede St. Nick Medical Center.
0: Wachizungu. Msawo wachizungu. Msawo mkugu.
1: Mwenda ino ba mwenda ino.
0: Nyo.
1: Ba mweta ni ide ino.
0: Kakati sebo badu wanji. Gamba otia bala mwafuse bala mwafuse.
1: Bala mwe iganga chako za iganga. Olwa ido. Yale sekalido nga bantu wa inogovu. Aye chinsa nsaleka family da bagemye. Nga naba inogovu. Aye community abantu wa basigala wabitu nduchina na kubulichikumi. Baba hape.
0: Kakati. Echintu cha bala mwalu wa bantu wa debabuza. Nga baga na ebalamu programu eno jali koba project ene marako ene vamu akarunji balamu olwalera alabu de police aba police muulirize bulungi kubanga fetri wali gwe tutayogera ko yenna kasitoba mu na Uganda balamu agambye abadde na mere na mere ya
1: chogede
0: agambye nti bazudde abantu be baleke babigane baga nti babakwate nga n'emisango giteredwa ku failo zaabwe nti waliwo abagenda basokola obwali badde obujulizi obuluma omuntu ne babujjamu ne bakyusa statement ne basobola okulya sente era omupoliisi omu abadde asobola mu faila awantu awamu baamukutte kubanga bamubuza sebo Jova nga kira bikate bokwata be bajjo kuta kasitoba twa era namera kigambi kyere nti police ebadde kise eki ebadde kifudde
1: mugano
0: nti baba wa mere olide ebadde kifudde mugano mu Luganda bakiita mugano omugano kwe gama ti aha
1: bakomere ku tibaidi go basaga naye balam
0: omubamazo kwato omupolisi
1: balam ali kulagiranga bageme ibara DC Balamu ali kulagiranga n'abasirikale bagemebo.
0: Balangiridde olw'eggulo lino. Bakizudde police gye baleka abantu. Basala amagezi gonna okwagala okubata nga babalyamu sente baguyise mugano nti guno operation yaabwe baminisita gye baliko. Police egifudde mugano kulyamu. Oli bamukutte amaze ebbanga ng'asobola ki sikwegamba. Statement oba omusango guguddwa ku muntu gusobola okugenda mu ofisi ya state attorney nga guli week gugobwe afolya afulumemu
1: munabwana agema kwabo
0: holiday kakati

0: nangete mtu loga. Tulimuchabeta vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Buliruna kuluwa kuna anize mwene Badass DJ Fanta Mr. Vibe situe sikira. Alikule imi?
1: Hello.
0: Wanjisebo?
1: Wanjisebo? Nyefunga pita kusunze bugerere.
0: Yesebe bugerere.
1: Paka kwa kamara hata kwa ntwari wananzia nago.
0: Malo?
1: Yes.
0: Bali wananzia nago?
1: Yes, sir.
0: Wibaketa?
1: Yes, sir.
0: Kale, sebo. Le kanso kenka kunonekezi wano mpola mpola. Baketa nzira nago. Basebo ni banyabu. Nze konsaba kenkuwa, konsaba kenkuwa. Badass DJ Fanta. Tulimo vibe ku vibe. Osaba kembangiraka vibe.